Oluwawa. Iwo to ni se tele. To wa de lojiji. Ti kan daru. Ori owo nla nla tele. To wa je lojiji. Owo ye lole. Owo de ni tin na kan tan. Ko tun ri mi. Ma je nte. Won ti yu aye re. Eru ni kita. Won yu aye re. Won ti fi telo mi si. Danse pasiparo. Aye re loke. Ta wa da opada. Si ero ile. Amene ko se. Eni ye oni ri mole ola. Hey! Olorun ori oke si oni. Loni ki so fun. Ewo. Won yu aye re. Ko laare awon boro kini aye. Ene kan gbo mi. Alaja ala sona wa npi o o ma nta so daada sugbon ni bayi ko si nkan kan mo eni kan de ngbo mi o lowo lowo bayi won ti so de du arin le eni kan ngbo mi o won ti badele tan o si rowo onje sugbon won ran mi si o ayere ti won yo ku o laarin bi giga sami meje adagbara bayi hey hey hey hey hey e ma ka opa adari waju te gba lowo mi de so mi deru eyin opa adari waju te gba lowo mi

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo loni ojo Friday. Thank God is another Friday. Gbogbo eyin omo Olorun e dide nle mo ki yin to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde ha oni to nojo Friday mi. Today is 1906 number ti o se pin odun 2026 e dide mummy e dide daddy e ma bo ni bi pepe e ja tun lo yombo e ja tun lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase olorun to ni emi awon woli the unchanging changer agbe oga o agbe oga o agbe oga o mummy e kunle daddy e dobale e wa ma so daddy se dobale bayi mummy se kunle alaanu mi alaanu ti eni oba to tun ji o si imole alaye o ba se pa lamu lo ji o iwo gbe gbogbo alamu yen gbe lo si ipoku gbe lo si mutuari ko lo wo boya won oku bi o dide bo sibe sibe anu lo ji o idi niyan ta fi le fogo e fe lomi e kan mo ta seyin bi te dobale si ni iseju kan awa o le fogo e fe lomi oni ni 1906 2026 o su yin lo ba se kowe engineer e pe baba yen ko mo gbon soke ori won ogbe.

0: e ki gbe ni Jesu mo gbe oga oba to po ni pekun ewa oba to po ni pekun ogo titi lai lo pe ewa lodu e o awo ma gbe oga lai lai ni ogo ni fun o Jesu eyin omo Olorun ki emi mi mo ko tewo gba o pe emi ati e in Jesus name e wa dide ma e dide sa ke to ki hallelujah nla mefa ti ogo meta gbe aje mesan mo fe ke se nkan kan e gbe ese meta si waju wa gbe oju soke orun e gbe oju yen soke e tewo e rawo si bi igba te yan rawo ebe eni baba se weekend fun mi emi awon woli e se weekend fun mi na kini o to su loni e se weekend fun mi e gbe mi jade emi awon woli Olorun wo bi awon me se rawo ebe si olaaro yi mi imona to gbegba Olorun yo si won ni ona to koja oye won ebe ni abe o iwo lo ba tan jibe alajibe ni o alajiki saanu fun wa in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun a se nkan kan lori Facebook ni aro ana ah mo bere si so awon orisirise awon nkan awon odi awon odi awon odi ti o je ki testimony owo nu aye re ta ba ti kun bi nisin ma tun bo sori Facebook nigba ti o ba fi di ago meje eje so pe mefa bo laaro yi si ago meje abo yo ti wale 6:30 la pade mi lori YouTube 6:30 ni e pade mi lori YouTube laaro yi ma lori Facebook ati TikTok ibe lati o si bo se ni leri ma fi testimony side a wa lo anointing oil a lo mi lana a lo anointing oil yen loni mo ti ni ma lo bo tan ma fun yin mi nibo le tin gbun mi sa nibo le tin gbun mi ma e mo mo gbe owo yen soke a fe ki hallelujah nla mefa ati ogo an be ba se ngbe hallelujah yen e je keti yen mo gbo gbe lohun oke to wo doke laye somebody shall six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e si ogo meta ogo ogo ogo fun messiah ko to di pe ma tesi waju ninu oro mi laaro yi kin to gbadua fun awon eniyan eyin omo Olorun ojo Sunday tin sumo isin meji la nini ojo Sunday isin alakoko gbugbo awon omo Olorun patapata lati omo odun meta la si ogbon odun si 13 to 30 oh isin won bere ni ago meje igba ti o ba fi di 9 yo ti ma dogbon wale isin elekeji won bere ni ago mesan iyen fun gbugbo awon agbalagba adults lati 31 lo soke awon na bere ni ago mesan igba ti o ba fi di bi 11:30 ti won no mo wale isin yen ise woli ahan ni nibi ti olukuluku o ti mu mantu meji meji e mo mo te kan le e da mantu kan bori e mo je ogede emi o mo so tele pe Olorun jo ati fe mu osu mefa to ku ninu odun yi je ki aro de momo yi je ki aro de ise won lowo won e je se bayi iyen di ojo Sunday mo so nkan kan nipo Olorun Elijah Olorun tin fina down Olorun ti o yi pada sugbon to yi on gbogbo pada e je mu lona bayi
1: 2 Kings 2:14 e won ti won ko soke momo won ni won si mu agbada Elijah ti o bo lowo re ma to to mu o si mu agbada Elijah ti o bo lowo re Elijah nigba to fe lo si oke orun Elisha mu o wa so fun Elijah o ni to ba ri mi nigba tin ba fe ku nbi emi mi ase mi agbara mi yo bo si o lara o ni Yeshua ko wa sun mo o wa ranju kankan in so igba to di ago kan oru ni keke ina ati esin re de now e wa wo n to sele ni verse 14 o wa du leti bebe ye o si mu agbada Elijah ti o bo lowo re o si lu omi na o wi pe nibo ni Oluwa Olorun Elijah wa nigba ti o n pelu si lu omi na won se kini won pinya si ati sibo Elijah se kini jo mo fe ko pe Olorun Elijah wa ni Oluwa Olorun Elijah da ẹgbẹ́ ọwọ́ yẹn lórí ẹwò mi tí ẹ bá ti ń lọ lọ́sẹ̀ yìí tó ọba ti dénú ṣọ́ọ̀bù ẹ lọ́sẹ̀ tó tó gbá tán jókòó báyìí lẹ́yìn ìgbà tó tó gbá yẹn tán tó ti gbó ti tó wàá wá dìde wa wa na owo soke oluwa olorun elijah ni bo lo wa lori shop yi ti omo e ba ti sunku pe won o fun ni cos so fun pe ko ma worry lo si bi pepe re mu oko e so mu oko ti e na wa ba gbon soke nigba ko ba ti de level bi ti landlord ti so pe e ko jade be ba sanwo yin ko to dola mo wu le je yan mo lo keti oluwa olorun elijah ta ni oluwa olorun elijah olorun ti ma farahan nigba ti ona ba di awon oluwa olorun elijah lo sinu go nibi ti won ko awon omo yen pamosi awon omo bi o se

0: The time is 6 o'clock.
1: Ago mefa ti lu.
2: Hey, yomaru bo ojo.
3: Yes, sir!
2: Si alafia lewa.
3: Alafia ni, sir.
2: Alafia Kristi ko ni fi sile.
3: Ami Jesu.
4: So pe loruko Jesu.
5: Ni oruko Jesu.
4: Ofa to sapamo si e lara.
5: Ofa to sapamo si e lara.
4: O ya jade bayi.
5: O ya jade bayi.
4: O ya ya ya ya.
5: Ni oruko Jesu. Ofa to sapamo si e lara. O ya jade bayi, jade bayi, jade bayi, jade bayi, jade bayi, jade bayi, jade bayi. Ofa to sapamo si e lara. O ya jade, jade, jade, jade, jade, jade.
4: Jesu Oluwa.
5: Ah, mi Jesu.
4: Na wa mejeji bi pe ko se eyan mo.
5: Eh,
4: bi Paulo lo wa.
5: Yes sir.
4: Oya ja gbe lati bi. So pe ni oruko Jesu.
5: Ni oruko Jesu.
4: Gbogbo bi kibi ti won ta ori mi si.
5: Gbogbo bi kibi ti won ta ori mi si.
4: Arugbo ojo gba ori mi jade.
5: Arugbo ojo gba ori mi jade.
4: So pe ibi ti won ta omo mi si.
5: Ibi ti won ta omo mi si.
4: Oluwa ra omo mi pada.
5: Oluwa ra omo mi pada.
4: So pe iwa arugbo ojo mi o fi osere.
5: Iwa arugbo ojo mi o fi osere.
4: Ma fi adua temi na sere.
5: Ma fi adua temi na sere.
4: Ibi ti won ta ogun omo mi si.
5: Ibi ti won ta ogun omo mi si.
4: Arugbo ojo gba jade.
5: Arugbo ojo gba jade.
4: Si ami le meta.
5: Ami, ami, ami loruko Jesu.
4: Ta lo je mo mi kausara o lo ta oja kan laarin oja ta lo je mo mi kausara o gbe oja kan lo si oja kilo nta kan ti mo wo niyan kilo nta ma e so ma
1: rice ni mo gbe lo
4: kilo so ma
1: rice ni mo gbe lo soja
4: rice
1: be ni
4: e gbe lo soja
1: be ni sir
4: eyin ni mo mi kausara
1: be ni sir
4: toluwa so fun mi e
1: be ni sir
4: tori mo gbo nsin ni ejo mama iwo ni kan ni ko daduo oluwa ni adua ti ma pe ti ya kausara ba ti gba eyin yo ko e mo woran ya kausara iwo ni kan ni ko gbadua eyin yo ko e mo woran ya kausara iwo ni kan ni ko gbadua so pe ogun to wonu aye mi laarin oja ogun to wonu aye mi laarin oja ogun to wole si mi laarin oja ogun to wole si mi laarin oja jade jade ogun to wole si mi laarin oja oye jade loruko Jesu oye jade loruko Jesu ogun to wole si mi laarin oja oye jade jade jade
5: aha
4: jade
5: Hello,
4: Daddy.
5: Hello,
4: Daddy.
5: Hey,
4: Daddy.
5: The
4: boy, Daddy, yeah, yeah, yeah.
5: Daddy, Daddy, Daddy,
4: yeah, yeah.
5: Daddy,
4: yeah, yeah. Daddy, yeah, yeah.
5: Daddy, yeah, yeah.
4: Daddy, yeah, yeah.
5: Daddy, yeah, yeah. Daddy, yeah, yeah.
4: Daddy, yeah, yeah. Daddy, yeah, yeah.
5: Daddy, yeah, yeah.
4: Daddy, yeah, yeah.
5: Daddy, yeah, yeah.
4: Daddy, yeah, yeah.
5: Daddy, yeah, yeah.

0: mejeje.
1: Yes sir.
0: Bi o tin gbo mi ni ori afefe nibi kibi te ba tin gbo. E fi sokan pe ko si on te le se laye yi. Ti e o ba mura so rara yin ko se nti o ba mura si. Ti e o ba pray dada doju ami adua ki ngba. Eni lati sise ase kara ke ba le jere e. Eni ti o ba sise eso a be nise. Eni ti o ba kin ri bi lo nkan kan ni wodo to na. To ba je pe oye alagidi to ki ngbo to ki ngba. Eni ti o fo lamoran rere ko ni wa ba e. En to ba ti ri pe ki gboran aye oni ba soro. Titi ku o fi pamole. Then number 2 ni pe iwo to ba mo pe bi omo, ma si omo lomo nika. Tori to ba so omo lomo nika, won so me na nika. Ohun to ba se lo gba, e ju oko si glass mo sala si, e ri pe eyin na ile yin awon kan ju ko si. Ko si enikeni to ba ti doro, won pada do na loro. Na wo soke wa. O ma keni bi to ba wa ni o, wa ni Oluwa dide bayi. E lo se dajo fe ni to yo mi lenu. Oya samile meta.
1: Amen. Amen. Amen. Loruko Jesu.
0: Olorun mi si boda.
1: Yes sir.
0: Amu mi ri o ninu akiju ikoro.
1: Hey!
0: Brother, ogun tin ja oko kere.
1: Jesu.
0: Ma je mo Olorun de wa lori e.
1: Eh o.
0: Sugba mo ri omo logo to jiya bi alai logo.
1: Jesu.
0: Amu mi ri o ton fi opa mo sinu pakute ogun. Iya jo debi pe won je kona abayo wa fun e.
1: Jesu.
0: O ye ko ti rona lo won jo lo.
1: Yes sir.
0: Igba melo lo tin try lati travel out.
2: 2010.
0: Lati eh so soke na.
2: 2010 mo fe lo pay ball ni.
0: O fe lo play ball ni South Africa.
2: 2014 won mu mi ni PSG ni France. O je kin lo e.
0: Won jo tun lo na.
2: Won tun lo si embassy.
0: O tun lo embassy.
2: America.
0: La America embassy.
2: 2016.
0: Ni 2016.
2: Mo ti ba eyinbo alakoko soro.
0: O be eyinbo soro.
2: Mo be lekeji soro.
0: O be lekeji soro.
2: Mo be leketa soro.
0: O be ka soro.
2: Mo be lekeni soro.
0: Ah!
2: O wa ko elekarun.
0: O ko elekarun.
2: O de ti fun mi ni.
0: O ti fe fun ni visa.
2: Visa. O kini kan wa rin.
0: Kini kan ba rin lare. Nibi ori e.
2: Le
0: bo ti be fe officer. Oyinbo karun kini kan be si rin lori e.
2: Ben bo ti scream oni yen.
0: Lo ba pariwo.
2: Bo se ni ki ma.
0: Oyinbo ba ni jade jade jade. Jade. O di get out awon aye ti de. Lo wo ezo ge.
1: Yes.
0: So pe omira latako.
1: Omira latako.
0: O le takore mi.
1: O le takore mi o.
0: O le tako aye mi.
1: O le tako aye mi o.
0: Omira latako.
1: Omira latako.
0: Ri aika saida mai likapa. I can sign up. Oh, Mira Latako.
1: Oh, Mira Latako.
0: Oh, let by Yami.
1: Oh, let by Yami.
0: Oh, let Dami do.
1: Oh, let Dami do.
0: Hey, you don't share.
1: Hey, you don't share.
0: Nino Ayami.
1: Nino Ayami.
0: Oh, to talk.
1: Oh, to talk.
0: Mori Aloni.
1: Mori Aloni.
0: Mo Wadju Aloni.
1: Mo Wadju Aloni.
0: Iwa Omira.
1: Iwa Omira.
0: Alatako.
1: Alatako.
0: Oh, let Tako be.
1: Oh, let Tako.
0: Oh, let Dan do.
1: Oh, let Dan do.
0: Oh, let Dami do.
1: Oh, let Dami do.
0: Oh, let Dami do.
1: Oh, let Dami
0: do. Iwa Omira.
1: Iwa Omira.
0: Alatako. Oya wole.
1: Oya wole.
0: Wole.
1: Wole.
0: Wole.
1: Wole.
0: Fire. Yeah.
1: Yeah.
0: Ogun ele ile.
1: Ole sa.
0: Oju oni wajo ebo kini.
1: Bani sa.
0: Oni ma oni mo pass ya.
1: Mo pass ya.
0: Eyin bo keji.
1: O qualify.
0: Oni o kare.
1: Bani sa.
0: Eyin bo keta.
1: O lo qualify.
0: Oni awayo.
1: Bani sa.
0: Oni afai sa.
1: Yeah.
0: Are you are going to United States of America? Oni yes sa.
1: Bani sa.
0: Oni no problem.
1: No problem.
0: Go to the next person.
1: Ma la.
0: O tu dori ele keta.
1: Bani sa.
0: Oni awayo my dear.
1: Uh-huh.
0: Oni afai.
1: Oni bani sa.
0: Oni go to the next person.
1: Ma la.
0: O dori ele kare.
1: Yes sir.
0: Iya na tu rani si.
1: Uh-huh.
0: How are you?
1: Yes sir.
0: I go to America.
1: Uh-huh.
0: No problem.
1: Uh-huh.
0: Oya lost in final stage.
1: Yeah.
0: Number 5 ele karun.
1: Bani sa.
0: Lo do waju e bo karun.
1: Bani sa.
0: O lo gaga lo ma print visa.
1: Yes sir.
0: Owo e lo ti gba.
1: Bani sa.
0: Mo se do waju ya.
1: Bani sa.
0: Iya na tu rani si.
1: Uh-huh.
0: O ni how are you?
1: Uh-huh.
0: Hope you are doing fine.
1: Bani sa.
0: Only yes ma.
1: Yes.
0: Iya ni ko si problem.
1: Uh-huh.
0: Oba print visa.
1: Hey.
0: Lo ba fe na si.
1: Yeah.
0: O je be fun bo dai bai.
1: Yes sir.
0: Kini o ba dide le. Ni ba rin bi ori e.
1: Yeah.
0: Ni ba rin bi ori e.
1: Yeah.
0: E ku ile wo.
1: Yeah.
0: E pe ile wo.
1: Yeah.
0: Adabi ile wo.
1: Yeah.
0: Ayajo ile wo.
1: Yeah.
0: Ase ile wo.
1: Yeah.
0: Osa ile wo.
1: Yeah.
0: Agbara ipele.
1: Yeah.
0: Agbara iboji.
1: Yeah.
0: Agbara majemu.
1: Yeah.
0: Oku ma sere.
1: Yeah.
0: Oku ase dana.
1: Yeah.
0: Gbogbo yen foke. Ogun yen jabo.
1: Ha mi. Ha mi. Ha mi loruko Jesu.
0: Yeah. Sa ri pe nkan be laye
1: wa. O nbe sa.
0: Da ri gbogbo tin bo kaluku fira.
1: Beni sa.
0: No be today begin o.
1: No be today.
0: No be today the thing start o.
1: E don't tell sa.
0: Da in so fun mi lati 2010.
1: Hey.
0: To 2014.
1: Yes sir.
0: To 16.
1: Yes sir.
0: To till now.
1: 2025.
0: Omo logo ti wa loju kan. Wọ́n níbi ọwà lọ́wà.
1: Yes.
0: Àfijọ́ tó pàdé Prophet Peter Adekunle Adegboyega.
1: Yeah.
0: Bàbá orí òkè arúgbó ọjọ́.
1: Ẹ́ẹ̀ o.
0: àfijọ́ tó pàdé wòlí ẹ̀.
3: tó bá má jẹ̀mú pàdé.
0: tó bá má jẹ̀mú tiẹ̀ pàdé.
3: bẹ́ẹ̀ ni sà.
0: mo bí onílò kànú.
3: o kú oríire.
0: ṣé bí o ti ń ṣe.

ti mo gri eyin ti e o kin deja ati eyin te gba olorun gbo te o de fe wahala eyin ni mo fe ke gba oro mi gbo bi oluwa ti wi o oni nitori isele to nbo lona ati eto idibo gogo atawon nkan ti o ti fara ta gbodo pray tolorun de gbodo ko gogo awon ti o ba ko yoyo toro ni ba ti e po owo sanu fa won to won ba sanu fun ni eo eni to ba de le bori akoko yi oni ori eyin ogun e wa wo nti oluwa so oni kilo ki gbogbo ediyan kan lo ru ebo abo bi mo se gbo re ko lorun ojo ka ma se ri eni ti o yin mu pe ebi npa eleyi ni ebi 200 naira awa pa mi bi o oluwa ni 200 naira lori omo kokan ati lori ara re iwo nikan to ngbo mi 200 naira ni iwo yo send si account arugbo ojo pe

0: Lagos Covenant Prayer Ministry jade Access Bank ni o sare tugbo le kan si 19668340025 God's Covenant Prayer Ministry Access Bank ebo abo wa ni oluwa mo ru ebo abo ma je npare maye lara
1: e so kini kan tele mi so pe ogo ti won gbe pamo sabi apata
2: ogo ti won de pamo sabi apata
1: o ya jade wa
2: o ya jade wa
1: irawo mi ti aye gbe pamo sabi apata
2: irawo mi ti aye de pamo sabi apata
1: o ya jade wa
2: o ya jade wa
1: so pe ohun ti fi je eyan laye
2: o ti fi je eyan laye
1: to ma raye gbe pamo
2: to ma raye de pamo
1: oluwa gbe jade
2: oluwa gbe jade
0: I lorin iwe kan wa to gbodo we isegun kan wa to gbodo segun iran jade si mi pe gbogbo eniyan e lo get kain kain awusa e lo ra kale o e ba mi wa gbogbo awon ti won rona abayo atawon ti won goke tan jabo a o si ami ko ira ilara re emi ku osebo ose dito ta ba pari adua si lori oke ma wa ko wa ni friday ose tuntun yi loni ni o oni o loni ni ipade na dide bo se ngbo mi yan loni ko si ma bo on the 19 aro friday gbogbo eyan a pin ose ifun gbogbo yin e wa lo fi we e ba mi ko gbogbo awon ti won se ta ti wewe isegun ati iwe ola ile yin le ti lo we e sa fun mi ni kankan tan pe ni kankan bile yen ani kankan wusa eyen mu wa o tori pe oluwa ti so pe o fe gba gbogbo awon ti ara ni la a o pade to ba ti de kilanko junction side of a garage ni lorin kilanko yen lo ti bere pe church arugbo ojo ni mo ma nlo aro friday lago mejo aro a wa gbe wa go kan e mu kankan wusa yen wa kemi fun yin ni ose adura mi eleyi koje wi atego ojulo wa agbara ni bi n ba igbo si arugbo ojo le olowo to je dito ninu lalon temi kan kasa matadua si latori oke apata mo wi fun o ni damu mo laye

Retini, okay, that is a Sapa Biatila Baton, Sebli Biko, O to Bemas, Menque, Begadet Bina, Ala Rejuagba, Erkula Lazo, Lord Rajota, Namajumoni, Gabiori de Canada, Tenwa Jack and Lara, O related Timwang Balejo, DJ Fayak, Bayet, or 2020, Benwan Jelampani, Bakoyo, Binuto Para. Alabi yama gege bi won se lanfani niyan eye lati dududu ya dudu ya lata yeri yeri senu ipa gbagbo lori lede kata pelu emi ayo mefa sojo Jonathan Christian Devi o to je omodun 26 years of age o lanfani lati gbagbo ayo meta o ni beta niyan ele teyin pe latrick yen o gba wonu awon lawo kan la gazi kale ba kan na o ni seli running Selin Lani ati Natalia Saliba awon gba bọlu kokan wonu awon eyan ni iseju 16 minute de ma iseju 64 minute ba kanna ni Mohamed Mania to fi waru domi okanu o gba ongo wole ni dede iseju 75 minute niyan o ki ma toyin a gba bọlu orilede kata meji ototo awon ni won gba kaadi kuro lori papa eyan lojo tana leyi ta npe ni record yen eyan ama el ami ahmad almi dede iseju meta le ni 33 minute lo ngba record ti e ba kan na oni asimi madibo on gba record ti e eyan dede iseju metaleni adota 53 minute gege bi akole te maita ki ma follow lo fun igba kokore tori lede Canada te won ni ijawo olubori nenu idije fe ye agbaye amode bo sugbon bi ijawo olubori yen bi ba se dutu kokoro kan pada beyin ajaje o egbo ki no sele gagagan se ri rawo gba bolu Negba kana, nenu ikwa gba balu what for, ye lori le de gesi, monso nekpa, ispa lakon, olde se gire, ogbenjuri lo jota na ye. Ifarapa to lagbara o gagaga lo ni lojo tana yen eyi lo mu pe keni tojo oluko ni ipa gba bo lori lede Canada jese march to nche be to fo seko eyan lakoko ele ti won fi gbe agba bolu yen kuro lori papa yen niyan lo ru moju me ni gagagan latari pe kire agba bolu yen ko le rin o si je kan pataki lara won ipa gba bo lori lede Canada o je je yen ma kan na loru majumo ni ikorile de Mexico ta won na je kan la re ko agba ikorile de ele tin gbalejo idije yen won fi pa gba bo lorile de South Korea won fi won che wetuwe pelu gege bo lorile de South Korea be won che tese bere tojo pa bredi mo won lapo pelu ami ayo kan dodo la to we pa gba bo lorile de Mexico gagaga niyan o da loni ni o ko ni de ni tumoro alakale te ma bi won se lanfani lati koju ara won fun ti DJ League agba okuta tori le de gesi todun 2026-2027 ti yo lanfani ti won ma fi lede gagaga ni ko ni de ni tomorrow e ma gbagbe wipe ipa gba bolu Arsenal awon si ni defending champion tabani kamaka ye lo video eyan losu ele ta won si le lanfani lati gba ne tori pe ojo die seyin bayi o ni won gba fodun 2025-2026 se wari ipa gba bolu Liverpool 2024-2025 o la won gba ele to je odun kan odun kan seyin bayi Manchester City o ti pe odun meji ele ta won ti gba keyin 2023-2024 o la won gba keyin je ri ipa gba bolu Chelsea o ti to odun mesan ti ipa gba bolu Chelsea ti won ti gba keyin eyan ni sa igba bolu 2016-2027 2016-2017 oje o la won gba keyin se wa ri Manchester go ba lele Manchester gbegbegbe Manchester do Manchester fia
o ti pe odun metala ele ta won ti gba keyin e tori pe 2012 2013 o ni Manchester United te won ti lanfani lati gba keyin o da lori owo yen Eja kira wana, wikpa atuko juma, atuko juma ma, ako jula tura modu todewa, la ye kaye, nebi kibi, teba kade titu lampa nyo, lati segere, lati magbome, eja lo juma toma lone, o juma toma, o juma wo, o juma ma, o juma ikuti nche bali oro. Onyo kede jefane koko wa, ime somebody, abe bise raye shame. Uta ile tikwe, rade tikwe, acheche yoru kede tucho jubele wu. Mwani cho matara, biko netara, finyele kajo kabara po chekere. Kule lafa ni atidato fele yoro yo, simply biko, chekere tori nye ushifo kbalu, jagu jagu ushifo bamu, uya yigi yaga yigi. Oye, oma ya migbe body, ronyere daraya, siko ni wani wani. Pe tabi ṣugbọn kankan nọ niyan bẹra latarin gbogbo ile wa Nigeria o bi de gbogbo koro kan du ile Africa o to di pe re gbogbo eso tirin yo ma di loke okan o ye papapa lo ko gbogbo awon mo ojo mi awon sabe mi ta kede jo ma metoto ni wa to ma bi dugbo ti gbogbo ma fi kan si bẹra latodo number 1 ti alapa bi agbara ta se gbogbo bright broadcast limited ba mi mo sino special apostle awotuye mi igbo ku yin ba mi Wara kasi ni wa mama nfula ni ndagba Enyo fufulele ni momo kosera Sa wama barbecue te ma pizza Ola wama boronje Correct ni Ayo deja yola loko mi E Westport Mr. Lagasikali Awa Tony Joshua Enyo me weda Enyi temi la wakpa no pamakpo Teni le somi la ni bugba wako ronyi Aka ronyi Redraya Lede yo bati akpambele Ajo longo ba loko ribe Oye fere gege Enyo bere siniko bicho bicho kinyo eh. Kabere siniko bole Enyo la ratone Kabere latari bugbo le wane jira Enyo latinu idiji President Federation Cup on a simply because Ikwa Babalu Meji, eleti won lo fagagbaga, eya na se kagba, idije ya won da ti yo gamboro si boraye, Ikwa Babalu Economy Warrior, se mo Ikwa Babalu Ikorodu City, awon mejeje yen ni won jo ma lucky ti pe ija, eya lilu Asaba, ti jo lulu ipele Delta gagagan niyan, lojo kokola, osu keje ta wo lokan eni o, gega bo se ja wi pe awon Ikwa Babalu mejeje won fa koyo Wan lanfani lati se dada eyan ni bore ne no fesa wose ipele to kogun si asikagba se kin gbe ade be kin ja better wi pe ipa gbabolu academy world awon fi ipa gbabolu ti wikitories won bi won se wetuwe pelu ami ayo meta to wu kon gbe kon gbe ni Oni won fi de ipele asikagba Ikorodu City ti won awon koju ipa gbabolu ti Nasarawa United bo ti le je wi pe omi alayo kokan 1-1 mami mo oni won koko jo lanfani lati gba oro wa di gbekire o di penaroro penalty Bele kagba awon gagaga niyan ele to ja wi pe ipa gbabolu Ikorodu City won pada fagba ipa gbabolu ti Nasarawa United pelu merin si meji ede abare o to bi mu ko je ipa gbabolu Ikorodu City ati ipa gbabolu ti Economy World ke won lo koju ara won igba kokko dekede niyan ti Ikorodu City Tawon ma lanfani o lati de ipele asikagba se wa gbo e kanami warrior si ti won awon ti lanfani eya lati gba de fe yeyen ri koda o ti to meja bi meta ele ti won ti gba ri ele to dan loju saka o ni wipe won gba lodun 1999 won tun gba lodun 1991 oje atodun 1992 o je je niyan lagba be mani gbe ede be mani je beta mo ti ja lo ni feran jogi o bada gege mo fi yen le mo kawe sapa waju Mo gba won ti mi debe ni tori pe won latan a de ga tan goraye o di bore o dinu ipa gbabolu Doma United nenu idije oni league oni pele keji tori le de wa Nigeria lana won ti safihan Agboje olukoni olukoni gbakana fun iko agbabolu ti Crown FC ti lo gbo moso to lo gbase ninu osu kini ninu iko agbabolu teyin ba won so nipa deja yeni gagaga ni o won ti safe gege bi olukoni ayanana ele ti yo ma ko iko agbabolu ti
da ma united ti o ma ko won so de gege bi won se gboro yen si mi leti lo ni fere njogi o le mi lanfani o lati gbe sumeyin temi beta o bada gege mo ti fi yen le mo kawe sagba waju o dodo awon agba bolu omo bibi le wa nigeria de nbe nile okere gagaga niyan o dodo tare Imane Fenade, to jack babalu la kekiri, ag babalu la wenye, nenu kwa ag babalu Glasgow Rangers, era wak babalu ome lewa Nigeria ne, la wata wai, ikwa ag babalu leto la milaka, nenu DJ ti Bundesliga, enya lori le de jamani, mwoso ne kwa ag babalu ti baya Leverkusen, wanda la ye, mabo wama jese mekwe lodo tiwa, ku wama genye, ku wama jeti nenye lodo tiwa niye, wanda wanshetan, la ti gbamo logo ye, Eya paja wata kurungudu, ogba be. Iko agba balu Borussia Dortmund, awana wani wani vesi. Eya Emmanuel Fernandes, eya lati gbe lagbe ton niyan o. Lati nu iko agba balu ti Glasgow Rangers. Oda, eroyin je ko di mimo. Wi pe iko agba balu ti Rangers ni te iko agba balu Glasgow Rangers. Won je ko di mimo. Wi pe ni ti yo ba gbe. Agba bolu yi yo lowo toto million lona marun din ni ogbon po na million lona marun din logbon owo euro eyan 25 million euro gagaga ni o ele to je deje 3.5 million pounds gege bi kan je lo o gagaga le mi lanfani eyan lati barabale gbe sumeyin timi lo ni fere njogi o oya mo ti gbe body mo ti fi yan le ne tori pe me raja mo so loko awon timi ti duro fere femba eyan sojo paye lo jara yen iwo na darapo mo awon olori da awon alalubarika eda ele ti won se kire te won bologologu ti won bologbologbon simply because omo logo mo ti tan data le mo ti nbe online o kede mo le roko so bi ojo omo tutun ma logo se mo seda ma ru mara laba yen ko ma ru mara bi aso ko ma de mori bi betigo o kede wu e ka mara bi goli lapa be yen lojo po tiktok o vision mo baba tisha eyan gagaga ni mo fi segere sapa be yen lojo po ti facebook nko e west for omo ya mi o mo le roko so bi ojo omo tutun Bo je long bora ye, ni mo lanfani lati gbe sumeyin temi beta. Ko de report location, e ju be lo. O de gba gba gba, e je ma lo sawon orilede. Ele to je ti le wore, to je ti le Africa. Te pa gba julo, te won kopa ni bi ife ye agbaye. To odun 2023, e ja ko mo. Lati nu ipa gba bolu wore, ipa gba bolu orilede Ivory Coast. Te tun pe ni Cote d'Ivoire. Se tele tele, oni iroyin ti je ko di mimo. Wi pe gba bolu omo bibi orilede Cote d'Ivoire yen eyan waye eli waye wi pe won ni fa lanfani o eyan lati wo orilede Canada amode bo sugbon iroyin ti je ko di mimo won ni won pada fun lanfani eyan lati gbori wo orilede Canada yen se tele tele oro to ni se pelu iwe irina o gagaga lo fi ja wi pe won fi fa je ki alaye ko gbori wo orilede Canada amode bo sugbon agba bolu ninu ipa agba bolu nisi na lo je wi pe won ti pada yanju gbogbo gbogbo ele to ni se pelu iwe irina re gege bi nkan se lo wa modun metalelogun na 23 years of age o le mi gbe sumeyin temi lo ni fere njogi o ya mo fi yen le o dinu ipa agba bolu terega lion eyan tu orilede Senegal gagaga niyan o gege bi nkan se lo ele to je agba bolu ninu ipa agba bolu ti Real Madrid won so nipa chairman o ti je ko di mimo o lo ngbagbo pupo pupo wi pe iko agbabo lori lede Senegal won si ma fa koyo daada eyan ninu idije ife ya agbaye gege bo se ja wi pe ife se won se won akoko bo ti le je wi pe won subu ya kata je wo ise tese bere eyan so wo iko agbabo lori lede France pelu ami ayo meta se yoko oni sugbon o ngbagbo Ipe isowo gba bolu won o lakaki beta won de le se daada o gege bi chairmane to je adarin gbogbo mo orilede France to tun gba bolu jo ninu ipa gba bolu Real Madrid o le mi gbe sumayin temi beta nitori po gbe suma mi peti peki o da pe gbagba o mo ti gbe body kuro lagba be yen o tin dile okere nitori ijoba akoko wene wene ojo ojo o ya gbogbo eyin ti Chelsea je ti setan eyin ti Liverpool eyin ti Arsenal gbogbo eyin ti Barca eyin omo Galatico Real Madrid eyin ti Manchester go ba ko ba lai lai wo gbe eyin ti Manchester City eyin ti AC Milan
oye ja ma ko kini yen ka ma ko re re yi o ti di le okere ne tori pa rojo mo soloko e je kokko mo latinu iko egbe bolu orile de England la todo eni to je oluko ni won so ma tu oh alaye ti soro salaye dupe dupe pe oko lowo ajo tin boju to bo la lafese gba ka kiri tubutu ro ile agbalaye lori awure wi si oro kan ele to fi lede ele ti ajo FIFA ti won si gbe igbese loni kan ma kobo eyan lori re ki la laye kokon si ringboraye ari wi si wo lo fi lede o je ko di mimo o le dakun se rawo gbogbo awon oluyaworan awon oluyaworan ta mo si photographer ngba to ba je wipe won ba nko national item lowo e ma ma je ki won wa si bi bench gagagan en bi ti awon oluko ni atawon agbabolu ti nbe lori bench ti won ba joko si oni e ma ma je kan wa be oni tori pe lojo ni nigba ti won kojo orile de Croatia ne bi ti won ti jawo olubori ami ayo merin si meji yen o le egbo oni gba ti awon agbabolu mi ti won ko ri peleko ele to je tori le de England oni jele mo wi pe awon photographer yen nse ni won di mi loju won je ki ra won agba bolu mi bi won se ko oni apeleko eye national item ele to je tori le de England oni so dia fo e dakun e ma gba won laye mo se won ba tin ko ni apeleko ta won photographers kan wa ma di awon agba bolu atawon oluko

jejani eyin ti ma se sakoba ko balale o da lowo ta waye e je lo sodo eyin ti elemta elemte mo so ni patare Launa Messi, gega bi kan se lo, won lo jojo nsogun o, ara ogun, baba to bi lo na Messi, won lo jojo nsogun e lowo ta we, won lara baba ole, eyen. George Messi niyan, won lara baba ole lowo ta we, gega bi royin se n to mi lowo, won le mi jeyin temi lo ni fere njogi, e gbogbo eyin ti Messi e lo ma gbadura fun baba Messi o, wi pe k'Olorun ba da ku dabo, o mu lara da, o je je niyan ko be jode, o je gbogbo eyin ti Barcelona, o Barca, mo ti fese kan ya lodo ti yin, ne tori pe gire, won le fe fi agba bolu lowo eyin kan, e fe fi sowo o, sinu ipa agba bolu Juventus, e le lambane lati le gba irawo agba bolu kan ninu iko agba bolu Juventus eyan andrari eyan adri kubazo won le fe gba o won ni jugbon iko agba bolu Chelsea awon na fe gbenu somo yi gẹgẹ bi oluko ni iko agba bolu Chelsea eyan Xabi Alonso o na se fe gbenu somo ologun lalaye to jo modun 26 26 years of age Mo je je gogogo niyan lapa be yen ma ni gbe debe mo ti je beta o da papapa eyin ti baya mu ni e je lo sodo aso le yin baba agbalagba yen mo so nipa manu enu a alaye ti je ko di mimo o ni je ri ife ye agbaye todun 2026 o ni yo je ife agbaye ke ele to kayen to won la fani lati wa ko pa o gege bo se soro yen salaye omo goji odun ni se O le mi jeyin temi beta se be ba gbagbe o ti di gba marun telera won ele ti o lo kopa ni bi fe ye agbaye o je je niyan ko be jode ma ni gbe debe ma ni je beta mo ti gbe sumo lo ni fere njogi o da papapa eyin ti gana o ti boje eyin ti gana so ni boje poka poka gege bi kan se lo lowo yi e je n gbe sumo yin alaji waida dejuma e ma le gbogbo gana awon ti 50 50 fu te mo fortune bread lapa be yen mo ri e lapa

0: ri daju pe pa radio yin e ti ogbeji bo se je gangan nu bo se je gangan nu 09136556952 g
1: masun
0: o ko yin bulletin pe
1: no chesi no football
0: ah lowo e ti gbogbo playmaker yin tin lo e
1: won ba lo ki won ma lo
0: eh
1: ba won kan ba lo awon ka de
0: eh
1: eran ti odun ti Hazard lo
0: eh Hazard nikan lo lo
1: eh Jesse Luis na tele won
0: eh
1: Real Madrid
0: okay
1: won ri mu bo
0: eh Arsenal lo jo bi ko lo
1: lati ye yin bi pe no chesi no football
0: okay
1: si se ton bo yi e ma gbadun wa e
0: je
1: ki won ma lo
0: ale so be agba wa nbi agba wa nbi
1: ah e ba mi ke
0: e jo
1: olote agba olote
2: eh je se kare eh e ma Hazard wi aye nsin Hazard to de pe laye Abramovich ni aye Hazard ba won ti awon ti ko
0: on fe fi ma fi we bluko
2: eh aye awon to bully awon tan mo tan mo tan se tan mo kini e ku jumo ka as ku jumo loyin to ni ka kira gbadun ko na Monday FM eh awon ama piano o mi na gba lale ana
0: o
2: de po wu mi kan fi di re mi ni
0: eh o mi ti won si gba e o jo bi po n fun won ni hope die die
2: o o wa so wa so na South Korea
0: Mexico na South Korea ni
2: eh se Mexico na won ndo vola po ju pe top 3 eh awon te ba tu keta mejo na ba tu keta o lo je nkan lo le fun won ni hope won se won ri South Africa South Korea na
0: South na se ni
2: eh South kan na ne South go ju kan lo South kan Africa kan Korea
0: eh
2: eh o jura won lo won je gbiyan lana we pe check public no da bitigba kan na won na ni awon na se ba ara bi belly ti ro
0: awon na se go score penalty na ni South Korea I mean
2: South Africa for 83 minutes ton wara wara padari
0: se me kona bi
2: go na go ni go na go je ton ba fa won ni for penalty are na ni eruku go na ni araja na se leyin wa eh eh
0: oda mo fe ki awo ifesowanse to waye laarin orile de Canada ati Qatar two red cards lo waye nbe Canada fun gba akoko won jawo olubori ninu idije ele to je ti ile agbaye a ri pe ifesowanse akoko ti won ko gba omi ni won gba pelu mo fe ran ti
2: Switzerland
0: ti won ba gba yi Switzerland ko ti won ba gba omi ni won sa gba
2: Bosnia and Herzegovina
0: ni won gba sugbon lowo yi won se be won jawo olubori sugbon ayo dekun nitori pe agba bolu won kan to je kan pataki nu won
2: olonjuri
0: injuri si lagbara koda won gbe kuro lori papa
2: bye bye to World Cup ni so lo lo ba ni awon top group won
0: awon top
2: won wa lara
0: won ni 4 points
2: eh wa lara won le ton gba lejo ehn bun gba kokko won jawo olubori won na Qatar Qatar na ni sa na kan o kan wa fi
0: 60
2: 60 ni koda record won
0: bo won ya to si pe Germany
2: na 71 eh awon na lo to poju ni tournament
0: clean sheet na ni
2: clean sheet ni Germany Germany go ni clean sheet
0: be ni
2: to se won ara won win ni ti won 60 oda pe World Cup goal ni World Cup tari World Cup goal ni na je na le mo na meta
0: meta
2: so meta America na na se merin kola won na na won kan tan na tan na eh so da pe odun goal awa sugbon mi ro bi Canada le gba bo won won le lo jina sha
0: England gan to ye pe oro won
2: agidi gangan ni
0: kan gba omi awon gan lo pada score merin
2: ba kan merin o ile ile de ile de fa won na bo pa Portugal awon ori gan won ti won won ko ibele ti ero ti won ni
0: odo odo
2: odo
0: wa
2: wa ati wa wa ati 0-0 draw and draw je owo point na na jo ni so but Canada yen inu won ti edun at least yo boost morale awon fans won to be the tournament ni ko gba won to je host meta won se dada
0: almost 53,000 kini kan na
2: wa wo match
0: won wa wo match ni Vancouver
2: Vancouver so don't want to be the remnants won ni wa mo so we might reduce the percentage for World Cup so mo se un gbe niyan o ma help work
0: Mexico go na win
2: won won wa la wa ze won no South Korea 1-0 so South Korea le na ko le run for South Africa lati now
0: e ja wa ni to wa nbe g
1: hello
0: g o ko yin bullet pe
1: Segun lati Jerry e ku eto
0: e so
1: so next season o ma dun dada
2: ora ora wo chesi ni ya bi asna
1: o ma dun tori mo ki agba lo ye ko dun mo pa mo ju
2: ba
1: amorin
2: ah se ma yun ni ni
0: amorin ba ku
1: no champion la wa awon ni champion ki gba lo
2: o ki asna mo se bo na asna na ni
1: so iyen be yen e da mo fe bi pe se man city
0: Dede agogo kan abo osan o niyan yo waye Turkey yo koju Paraguay dede agogo meji osan niyan nigbati Netherland yo koju ikwa gba bolu Switzerland eyan Sweden oje dede agogo mefa ni o waye bakan na to ba dide dede agogo mesan o ni ikwa gba bolu Germany pelu Ivory Coast yo koju ara won to ba wa di ojo ko ojo kokan lenu ogo ojo Sunday niyan Ecuador pelu Curacao yo koju ara won agogo kan oru niyan yo waye nigbati Tunisia yo koju ikọ agbábọọlu orilẹ-ede Japan dede agogo marun daji ni o waye Spain pẹlu Saudi Arabia yo koju ara won dede agogo marun ni role ni ohun yo waye o akan na Belgium pẹlu Iran yo koju ara won dede agogo mejo Uruguay pẹlu ikọ agbábọọlu orilẹ-ede Kevin eyan yo koju ara won dede agogo mokanla ale patawata bo se je niyan agbaja ma lo le
2: pa lapa lojo Monday ba se je kan fun la e ko fun se mo ara bi gole na ni ka ma wo World Cup e agbadun e die dada
0: ka ma wo tori pe second round o ti bere bo se je na nu ogbeni Ahmed Banjo lati airport e sun gan adupe ayin temi ka ma pade eyan to ba di ojo aje lore to lagbo sport bo se je nu kari alayo ka pade ni e ka ma do lodi leyin ara wa ire

0: Oye je mu kini awon lati ni iwe iroyin Daily Post to jade lojumo tani Are Bola Mi Tinubu o ti yan gbajugbaja oluseshiro wo ni kole elebute gege bi alaga igbimo ti o ri si eto isuna ninu ajo ta mo si FRCN eyan Financial Reporting Council of Nigeria FRCN ni apekore won se wa ri yan sipo ye ohun ni fi lede eyan lana tin se jojoba gba ti owo edi ti o je olurun lowo pataki si are leko re ton lo ti lana bayo onanuga se ri yan sipo ye ni won ni yo mu igboro ba awon ile ise ti yo si tu sokufa ipele sise eto isuna ni gbangba la shanta ati ona ti igboro yo fi de bayi idase sile lorilede nigeria ninu iwe royin daily post ni royin to bulede laaro toni pa ito pele mo ti fe da kini mo endi tele olorun lo ni o sare lo dale olorun lo ni o dale pele sara ti tu o wa
1: adupe ilera lo moro e boya ko ba mu keji na
0: ko se dimora oye mi bi ara ba ti bere fun
1: eyan gbodo ni
0: eyan gbodo
1: ayire ada oya gbe body oja
0: eje tu mu ni ni we re ni punch
1: yes
0: Jumotone, ajo na pa ipinle kwara won ti tako iroyin eleje kan ton lo kirika ipe awon iko agbe sumomi won lo se akolo si agbegbe oke oye iyun la pa ila orin ilu ilorin won je ko di mimo ajo lopa ni won se ikilo won ni iroyin eleje gba ni iroyin awon eleyi ti won fi ku okan awon ara ilu soke ro gege bi atejade ti won fi lede lojo ojobo gba ti owo ni ti o je alukoro fun ajo lopa nipinle kwara adetun ejire adeyemi won ni sele yi ohun lo sele ni nkan bi owo ago mesan ko je iseju meedogun laaro ona 9:15 a.m. eleyi ti won jo ko di mimo yi pe awon afurasi ko agbesumo mi ko bandit yi pe won ti bale si oju ko na ti won si ti wo awon ile iwe kan ajo lopa wa je ko di mimo ipe ise ti lo lowo lati se wade ki awon si fi kele ofi gbe tale ni to bere iroyin eleje baye to fi ku oko wa bi omo soke e wo kaba lo mi do layin nkan na sare lana koju mari bi gbogbo ara logun e awon je di mimo won ni sele yi ni won fi dabaru eto eko lawon agbegbe oke oyi to fi mo ilu ilorin to fi mo ni gbogbo tanke gbogbo wa pata lo kan wa wa oke olukuluku ko lu oko lo la ngba mo lewe ta le ni to bere royin eleje baye won ni iwadi tin lo lowo ni iwe royin the punch ni royin won wa laare otoni

0: ta pe ni death warrant leyi to ni bi won ba fi lo enikeni eyi to je bi esun ijinigbe tabi wo daran eyi to ba waye ni ipinle edo olowo buwo lu kini ohun o je mo pe ipinle edo ibe gangan ni won pe bi o eni ti se gomina ipinle edo lo fokenki oro won si igboraye lasiko ti o se abewo si olule se ajo olopa leyi to nbe ni ipinle edo ni ilu Benin City gangan lati lo wo awon afurasi eyi ti won ni awon osise olopa leyi ti won na wogan lenu lolo yi gomina epobolo o wa je ko di mimo bi pe a fi ko won o gbe igbese na lati pe wo iwa ibaje te mo iwa ijinigbe ati iwa odaran miran leyi to ngogo si ni ti to orilede Nigeria papa julo ni ipinle edo oni kini ohun o mo gbudo jerodo ti o lo mumi o oni enikeni ti ile ejo ba ti dajo ku fun ohun buwo lu bi pe ki won lo yegi fun leyo soka ni o gbo balance re mi ko mo so o gomina epobolo lo foken ki lo je je oro be iwe royin the nation lo seri e ganu siroyin la ro to ni omi
1: etu eko etu aborile ede nigeria to etu kini ohun to e je ko wa on a straight
0: line
1: emi ko mo so
0: jakomo jakomo
1: o gago feyin ti ko ohun lo fo won oro lede iyan nlori ipapoda ologbe o gago feyin ti rabe abubakar won ti wa pe fun wipe ki won tun eka eto aborilede nigeria se ki gbogbo elewa on a straight line latari isele ijinigbe ogagun awon ni ipinle kastina eleyi to tun se be ti won se kupa ogagun na nigba to npe ipeye lojo ajobo lasiko apero awon niroyin nilu kaduna eleyi ti ogagun feyinti ismaila abdullahi ti o siwaju won o soro loruko awon ti won je alaba sisepo ogagun feyinti to jade laye ohun atawon ore atawon ebi won ni ni baye osise omogun won tin padanu emi won so won iko bandit baye won ni fun idi eye atoto ni lati waye leka ilana eto aborilede nigeria ropo ti won so oju opo channels ni mo si ti mo ti riroyin ohun laaro oto ni
0: oga ilai omi only one ninu wero yen punch to jade lojumo to ni o fere gege kini won wiki ni won so ni gboraye bi kini ohun bo ti ranju gangan kan waju ti wa la wa na ranju ma o di wo ninu wero yen punch won ni ajo leto idibo apapele wa nigeria ti ape kuru re nje aneki ni won mo ti gun le ti tare awon ohun elo leyi to se koko ta mo se sensitive materials fun eto idibo atundibo fun ipo senator ti o waye ni ipinle rivers o ajo leto idibo apapele wa nigeria ta mo se independent national electoral commission ni won mo ti jade si bombo bi won ti gun le to pinpin awon ohun elo to se koko to se gbogi fun atundibo fun ipo senator ni eko gusu lo si apa ilahoro ipinle rivers leyi ti o waye o ni ojo abameta ajo eneke filede gamboro si gboro aye won je ko di mo wi pe awon oludibo leyi ti won ti foruko le ti won si lanfani lati te kadibo pira pira fun egbe osilu to ba wu won ni won to 858,573 ni ye o ti won lanfani lati ganu si kini ohun gbenu si gbenu se loko ke jeje bo tin lo la won na tele legbegbe legbegbe ni sisen tele o won ni eto idibo ohun ni won ma se ni ojo abameta lati ku alafo eye ti ipapoda omo asofin ne iyen bari pingi leyi to dale ni legbimo asofin agborilede ye leyi ti won ti yan asoju tutun lati di aye na loko kan eje je won ni o ma sofin ohun leye to gbe kuru je lowo ebora ni o mo mi kanle to si mi mo gbogbo awon dokita lowo o nile iwosan kan to nbe nilu London ni osu keji yen February ko lohun o sanu ko te si afefe rere o gbo balance re abi o mi punch lo seri e laaro to ni fa
1: awo ni ko pa ni bi eto idibo ijoba ibile ti won fe se ni ipinle Oyo awon wo ni iwo leyin wo
0: mo ni nbere
1: ni wa ni awon wo
0: no
1: wo
0: la gbeji
1: to lo found now.
0: Eh, we're not told.
1: Oh, no, no, no, exclusive now.
0: Eh.
1: Exclusive. Gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹ̀kọ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ti kéde gbangba wọ́líà wọ́n láwọn ò ní kópa ọ́ níbi ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ eléyìí tí wọ́n ní yóò wáyé nínú oṣù kejìlá ọdún tó wà nínú èyí wọ́n ní ìlànà ètò ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún wọ́n lójú eléyìí tí wọ́n ṣe lọ́nà tí kò bófin mu ìlẹ́gà òun ni wọ́n pè bó rẹ̀ wọ́n ní kódà wọn ò palẹ̀ mọ́ rẹ̀ dáadáa proly planned ni wọ́n tún fọ̀ lẹ́ẹ̀bọ̀ lápá bẹ̀rù wọn ni ṣé wọ́n rí ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ eléyìí tí wọ́n ń pète pèrò rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí òun ni wọ́n ti tò ó lọ́nà tí yóò fi lè pé gómìnà ṣèyí

0: eka abo pada lati eka ipolowo oja wa eyin na gbe polowo oja yin wa ke fi gbogbo ara saje bi sese fun ka je gbogbo yin je witi witi awada ko olon lo ni ori be ma je mo ta bo lo nda ni bi pe beyin ba tin polowo oja lori ikanni yi a je gbudo ma gbogbo yin je ni ase oro jade ni
1: ase tele
0: o ra mu ni gogogongo ni o tagbada tagbada o mi a bere gege o di wo ninu wero yin daily trust to jade lojumo to ni ijojo mo pe egbe pencom mo tin pinu o be ni won gba lero lati tare awon osise awako ta ma se transport workers ti won to million mesan sinu ate ti won pe ni personal pension plan ijojo mo pe ajo eyi ta ma se national pension commission iyen pencom ni won mo ti gole ijiroro pelu egbe awon awako ta ma se national union of road transport workers NURTW lori igbese ati fowo so po fi koluko kikini ohun ko ba le mu yes fun agbon mejeje papajulo ikangun mejeje toro kan gbogbangba o won ni se ni awon mo fe tari awon apapo onka won osise to je wi pe onise oko ni won ta mo si transport workers ye ti won to bi million mesan sinu ate eto ta mo ni tapini personal pension plan PPP labe eto contributory pension scheme CPS mo ni won pe o won ni aba ohun lo mo waye o te mo ijiroro na lasiko abewo eyi ti are apapo fun egbe NURTW iyen Alhaji Musliu Akisoya ti opo iyen mo si MC Olu omo lasiko to si abewo si oga parapata fun ajo pencom lorilede Nigeria iyen Miss Omolola olowo raran leyi ti won ni o mo waye o ni olule ise ajo pencom leyi to nbe nilu Abuja loni soki omi a gba balance re abi daily trust lo seri e laaro tuni o
1: ijoba apapo orilede Nigeria gba ti eni ti o je ile ise minister afore ile okere asoju Bianca Odumegu Ojoko won ti mu da gbogbo amo ile Nigeria to n gbe lorilede South Africa lojo ipe gbogbo won pata ni won pada wale bi won ba nife lati se be voluntarily won te waju won ni awon ile Nigeria yo ri wi pe won ku awon mo won ku orilede South Africa lati ri tesiwaju to n de ba sise akolu sawon ti won Shamo gile dieni, ele yito nwaye lo gile de South Africa. Awani, mwagba wanti wanti finu fida lati kpada wale, ni awan yoko wale, ki oto di, agmanja, oshu kefa. Ta awani nwe ye, ni nwa tjede ti wanfile de, ti wantari si awani reyin lana ti shoja jabo. Ba ti awani ti oje, oli ngale wak pataki, leka oro to la, fu ile ishe to visi oro ile ukewe lo gile de Nigeria awan, yye, Magnus Eze je ko di mimo yi pe ise se n lo lowo lati ku awon yoku ti won se n be lorilede South Africa pada wa si ile baba won gaida lo so di mimo
0: oda egbon omide bo ni se amo labo ti mu tan
1: jamalo
0: oda e jamo lo si abala keje Twitter pe ni abala lame to eyan ra le a jo ganu sin tin be nle laaro to ni sugbon ko to ri pe ma gbohun lenu alejo wa teyin no si mo da si loko kejeje eyi oga akorin
1: na
0: mi
1: Ma kokan ta ma je mi ati NPL water ma worry la me

kuku kulara otali iranle ko dide kara ule pemba atura wo atura pese atura dada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ni mo te ba ti fi kara ule pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara ule pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara riro tabi eyin didun kara ule pemba loko gbogbo won agbara po kara ule pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara ule pemba ero se se pi ire pa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Iba ajo ki aye iba sake orun o. Kabiyesi ti ewo ori osodo le. Olorun ti n ba wa se ni gbogbo igba ta ba ti gori ero agbagbe bayi.
1: Oye ka jo se.
0: E ka bo.
1: Ka fi nu enu ka fi tun lukun.
0: A bere eto yi. Loko Olorun.
1: Ogun ote ote yi ti to.
0: Tori pe leyin re ko so n ta le da se. Ona Abayola pe oruko eto yi o. Yo ti mo gori ero agbagbe re ni gbogbo ojo oji mo bayi
1: omi ni me bi a
0: nipa nu Olorun ni wa la fori eto yi so gan ni pato ki lo dale lori gan agbajo wo bayi la fi so ya jiji owo kan won ni ogberu dori awon agbabo awon baba mo ni mo ni awon baba mo yan mo yan won ni gba ni igba Olorun ni bata fi ndun I la so Olorun paka won lo to won apero fo mi rin wo a se agbe kale eto yi egbe oselu alatako gbogi ni People's Democratic Party PDP e ka ti ipinle Kwara Ni won se onigbowo eto yi lo ni gbe tan o.
2: Ija lo de tori.
0: Bo lati a se
3: nipa oro oselu wa.
0: A gbe eto yi kale.
3: Gbogbo wa o.
0: Lati fi tabuku enikeni. Tabi yo su ti ti senikeni sugba gbe kale. Lati mo fi se afomo awon kokokokoko awon oro to ba se gbogi. Tara ilu tara le. Te gbudo ni agboye re daada. Te kun kun don. Ede ta se se agbe kale eto inu. Ta pe ni ona bayo
1: oya kajo pe
2: oya
0: egbo ni bi alode yi
1: oya
0: kilo na bayo gan lori eto yi lati lanfani lati ma gba lejo awon ti won je kan gbogi ninu egbe oselu PDP Isi wo ikorowo won abajijo wo bayi kikun ni ngun. Won ni ba ba to soju kan kini ohun a mo ho. Oro sunukun kedere, oju sunukun na leyan fin wo. Gaga bi owe awon agba. E ba pere te. E sumo di apoti radio yin gbagbagba, tabi ke sun radio yin mo to si odo yin. Laaro toni
4: yes sir how about come my brothers and sisters all that you I don't care
0: idagba soke ipinle Kwara ajumose gbogbo wa ni
4: make you think the thing well because andrew will check
0: lati mu ki ipinle Kwara ko goke agba
4: whether you be Yoruba Hausa or Igbo all na the same thing
0: come on fun rere re kaakiri agbaye pipe ipinle Kwara
4: make we country better
0: mowo waju lolorun to si
4: Yes.
0: Ajumose gbogbo wa ni Leka ito oro aje Leka ito abo Lori on to ni se pelu idagba soke ilu atibi atibe be lo Ajumose gbogbo wa ni o Ba ba gba gbogbo e papo sinu apere kan na Eje mo pe ilo si waju idagba soke ta n foju sun ta n reti ni pele Kwara Ohun to se se ni o possible be ni Ṣugbọn ki se ohun ta wa bu ke di o gbe agbodo dani ta ma wu wa ise ko kan mi Abi ka jo yiri kini ohun ka jo sotun jo sosi ta gbe ewo sira won kilo na bayo
5: America plus Germany
0: e ma gbagbe o ona bayo

0: fa nipinle Kwara odun meje gbako ni won ti lo bayi lero okan ti yin ni iwoye ti yin gege bi olodan ni e ma ja ti lo sinu egbe oselu bayi o ori osun owo le yin le gbe kini ohun le ori kini igbele won teyin le gbe awon ise idagba soke awon ise okan ojoke yi ti isijoba ti gbe se lati gba ti won ti wa lori alefa laarin odun meje
1: mo ki gbogbo le ni lapapo ti abawo ta ba ni ka gbe sosun yin ro pe won 30%
0: teyan ma gbo
1: mi ro pe won 30%
0: won o gbe won to ogbon
1: won o gbe won to ogbon
0: ki le ri te so be
1: teyan ba lo si school to ba wo 50% won ah omo tun ai o try o wa ni average but ti abawo tin sele gbogbo en to ba e foju wo e je ka wo pe elo la location to nwole ni every month elo ni nwole fun local government elo ni nwole fun state ti abawo gbogbo awon se te lawon se ise ti local government ti le se ni because abawo pe kin la location ti nwole fun local government ta bawo wa ti ijoba PDP ti wa ninu ni ti a fi wa ni government gbogbo awon se te ri ti an se 100 days pere lawo fi se won be lo a so fun pe a be se 100 days in office gbogbo le ti an se gbogbo lati se papata but e je ki lo foju le ki lo ma wo kese pe egbe wa lo nsoro bayi ilu gangan ni nsoro because ilu moye ti nwole ta ba wo a wo risirisi awon ona ta se nigba ni awon ona gidi yato si pe ka kan mo na pe ka lan si password ni time gba ta wa nbe won pe awon kan ni Kwama gbogbo awon ona te ba ri ti oda awon board me awon board yi awon ni a ma se lo lato ke kan le for example ni se je ka lo wo ni ka lo wo ona UITH ta ba ro na UITH ye di pe ona ti o ye ki eyin o fi jo kan jawo nbe ni ona nbe na ni ona Kwara Poly eje ka wa ru sisi awon kan to anbe ta ba wo government to se lati gba ti won ti se o ko eyo kan ti won fa le re di government si fide te ba de be nisin gbogbo amoru wa ti lo be ko sijo ti taya won o ki fo to fi de ri pe awon moto ti lo be gan apa won o fe lo be ma pelu nira ni e ma yiwo si won e ma yiwo so won ni bo la se to si ni sele so siru joba la wa so pe kini percentage ta ni won gbe kini won ti won si awon 30%
0: o da sa wa so pe ara ilu ori ise idagbasoke kankan ti isijoba to nbe lori de yi
1: ara ilu le amara ilu ri pe ko si pe ba nkan kan ti ijoba ba fe se ni ijoba to da e channel gbogbo nkan te ba fe se kaakiri for example e wo bi ti doctor Bukola Saraju lo gbe Kwazu si e wo ini to rin e ru lakai ti yan gbe kare ti yan fi lo sibe e wa me kilometer te yoni keyan to debe ilu ye digboro abi odigboro won sadura abi won ni sadura se bi ijoba kan ni ye ka wa mi owo fosati won pe ibi bayi lo e ka ye si ke chana ogo nkan soju kan ni bo ni won tin se ru e so ta ba fun won ni won a ma wo ke ba mo ti won kankan
0: le roti yin
1: be ni atalaru
0: ataralu
1: lapapo be ni
0: oda eyi tori ya ni pe soju opo le fa won ara le na lati pe won le ka won na le da sin tin be nle yi eyi won ni ani tori awijare ki tun tan lenu e wa ja lo sori egbe oselu PDP bayi ona abayo la pe to yi bi nko o ba ri bo se ye ko ri beyan mi ba wa won ni oda kini wo fe se lati mu ki nkan ko se kini o ko tubo da si e wa ja wo bayi o ibi ti mo fe tari yin gba ni pe kini ariwoye teyin ni lori bi oro eto abo se ri lowo lowo lasiko yi nipinle Kwara lai fi po boyo
2: oki atopun owo te dale yi owo ta ilu sukun si owo security yi se n ta le ma fi sawada owo to kan yi to kan mi ni owo luli awon kan be nisin emi ti lo gba ni ti o se le yi nipinle Kwara eto abo njọ ta ba te n sọrọ ohun lẹsẹ gẹdẹ eyan ma sunkun ni to ko sẹnikan to fẹran Kwara laye tọjọ wọn Kwara tinu yọ ma bajẹ to ita n gbọ n Kwara lojuma iti n bayan jẹ ni ọwọ eto abo yi o ti tun ọpọlọpọ lu ewu eto abo yi o ti so obinrin dalai lọkọ laye ma ọwọ eto abo yi o ti so ọkọ dalai niyawo ma ọwọ eto abo yi baba ori yi ọmọ ma ọmọ ori baba rẹ ma eti sẹlẹ̀ ń Kwara nísìnyí ọkọ̀ ọjà òṣèlú ọkọ̀ ọjọ́ òṣèlú security ọlọ́mọ sáà fi ìfọ̀kànbalẹ̀ sí Kwara lápapọ̀
1: àmì
2: ọlọ́pọ̀ fi Kwara lápapọ̀
1: àmì
2: eléyìí wọn kò lójútùú ta ba so on security won ni se ko wa nkan ebi to ka wa la wo so ma a o se la won state kan na won ni be se tan gbele ge na o o se la won state kan won ni be se tan gbe nbe bo so pe o security wo ta bo ke so o pdp ke so o abga ke so e be kan o wa kwa ni to enter wa challenge ni government to wa nbe a challenge government to wa nbe kan so fun abo ni ko wa ti ri bayi o ni abuja o la london to la meeting ni national assembly won o si lo yutu won go fun kan bale okay meeting tense lati bi olu kan se ile si killer boy fun wale your security aba awon kan si joba na aribu ti ri ah ke yin be
0: amọ gomina n gbiyanju
2: okay
0: lori ohun to ni se pe loro eto abo
2: okay
0: ya ri wi pe ngba to ro eto abo yi gan to di agbon abi kan gomina ni lati kede pe won gba awon ode asogbo atawon igbese mi to le mu ki oro eto abo yi ko je rodo ko lo mu mi oju wo leyin fu awon igbese kan ti gomina gbe yi
2: se yo de dale mo so ni de wa le kan pe o security o tin du gbogbo ka loko de o ga ma so kan doctor ko lasa ya ni olo
1: olo yi
2: olo
1: yi
2: I ma so kan laye o ni ilu bi lo pata si laye o ga ma so kan ilu bi o ni gbogbo tin se to ilu mi ni se e bo se gomina a se ran challenge to fe wa ngba na a gbe se tan gbele ngba na ko si o ba kan ti o wa challenge si o wa I gbe se oni wa di dami capacity and capability gomina un bi sta ku gan ngba na fa le ngba won de on ta ngba ma ngba won kini tin to kanu gbogbo gbe se tan ma ngbe lai ti ba ti loju tu ko loju tu na nu ko loju tu nu so ni lu te ba enu mi do gbe de nka ni so la go
1: te ka la security vote
2: e si ba security vote
1: vote ngba
2: security vote ba to stage ta ba so yin tin wole kokan iya yin lati wa so fun yin o gbe lati pile job okay ibo le nasi abi kwa gba ti je ki kwa ku ju bayi lo le ibo le nasi o le security vote tin fun yin government government tin gba o ju dai ko ti se to gbo tan le yin laye be se won o to na to lo jisu mo so ki gbogbo awon tin won ba je bayi le yo security olodun ta fun kaloku lokan bale
0: amen
2: mo fi kwa lokan bale awon security ke so ro esulu o lu ni oro wa ta nge lu ni
0: ora honorable Abdulkadir Isa mo si n pada bo wa si odo honorable Ajao Sulaiman aye nseru e ora e ti so gege bi iwoye ti yin ati ero okan ti yin sugbon wa je n bere lowo yin awon ara ile na n bere pe oda bo ba wa ri bayi bi ona wo leyin ti laale gege bi egbe osilu alatako gbogi ta mo si People's Democratic Party PDP lati DJ dupo ke si gba ipo agbara pada ni igba to ba di odun 2027 kini igbaradi yin gege bi egbe osilu lati mu ki nkan o yato si bo ti wa lasiko
2: o dupe fun yin ko se te bere yi ko se ti ti o di pa lo lo down iko mo ti ko mo ni ta mi kwa future kwa ni pe ta la fe gbe wa ke ni capacity en de fe gbe wa government yi se pe e de betan ta ni nbo wa en tin bo wa ni o di ta mi pe se yin le drive kwa abi ko le drive kwa wa pdp le to ti wo loto ko si ti nbo wa le bi ju laye itin se le kwa ko ni se losun e ni mo se ngo lu government le ko le mo lu kwa ko jo ama egbe pdp si ni plan ti won la kale lati fi tapu gbo awon challenges ti tin fi si gbo
0: e awon ara ile fe mo awon ara ile fe mo e ba nsi so loju egun e loko kejeji awon eto ti egbe oselu pdp ti la kale tori beyan oba tele egbe oselu kan won pe kini kan ni ki se pe a n polongo ibo bayi o akoko ti to fun yun sugbon ta nso ni wipe won pe kini kan ni manifesto ehn won ni oda e fi han wa beyin bo le yo se ti o fi yato si bo se wa lasiko ta wa yi eyin na si ti menuba eni eto wa nle e je kawon ara ile mo loko kejeji
2: seyi ko se te bi lo bi o so kire ka fe leka awon ta yen gan agbe won wa yan manifesto won wa ka fun lu bayi but as alaga pdp ti mo je gbogbo e da mo ko se ta mo ko se ti osu lo wa ko wa si gbogbo manifesto ti en ba lowo e ko kini se ni lu the first ti ko se ni lu ko security laye
0: oro eto abo
2: eto abo bẹ́ẹ̀ni bá balẹ̀ tẹ́ ẹ gbọ́ gbà gbà ó àlùwọ́ balẹ̀ pdp ti jókòó lé yẹ wọ́n ti lé plan lé yẹ ọ̀nà wọn láfi takùn ètò security yìí ọ̀ security yìí ṣe tí mo ní máa sọ ní
0: ìyàfẹ́fẹ́
2: kò ṣe sọ àbí ètò ti wà lé lé yẹ plan ti wà lé yẹ bísí ti wà lé yẹ.
0: Ẹgbẹ́ òṣèlú pdp ní ọ̀nà
2: àbáyọ fún tó sì ti wà lẹ̀ tàmá kì í ṣe tí mo ní máa wáyà yìí lati mo so
0: ora awon ara le ngbo wa o won si nde loko kejeji be tin so yi eja rin ketekete so wo waju eje mo bo wa sodo onoribo ajawu sulaiman aye nsiru e ti won je chairman pdp lorin east local government eri pe lenu lolo yi eni to je omo yi fun ipo gomina legbe oselu pdp onimero sulaiman bola kale kawo oro kan jade o si njarin rin le awon eyan pe won lo ko kan o ama awon ara le fe mo ohun to bi oko ohun gan ati pe se osise onise monamona ni onimero sulaiman bola kale kawo ni tori awon eyan pe won ni baba nepa baba nepa honorable ajawu sulaiman aye nsiru e kilo bi oro igan ati wipe kile resource
1: mo ki olotu mo tun ki gbo le ni le kan si
0: e seun
1: ti a ba wo ti a ba gbeyan kale ni egbe pdp a ri pe eni ohun je eni ti oni la kai to bu aya ti opolo re pe to si kawe to yaranti e gbo
0: agboye
2: to yaranti
1: to kawe to yaranti engineer bola kale kawo agaka ti an ba so yi pe leni ki won bere pe ni adugbo kokan ti won ti ni problem ina ta lo ngbe transformer transformer to gbe fun won oju titi government ti be lode o ni gbe fa won ara ilu lo ona ta won ara ilu latest five si lolo ti ri tin so yi o
0: test leri fun
1: o te emi ko ni se da won ara le ni no test five
0: eni so le
1: ni Kwara state lapapo ni te ba de ni the whole 16 local government ko si bi ti inji owo engineer bola kale kawo ko ti de to ba yen pe ina yin ba ni ba gan ni transformer le need o nse fun won solar le need o nse fun won loba loba ni nijo e nijo e ni lan ba logun ba logun ni ko si bi ti owo odode nipa e to pe ina ila yen wa wo pe ah o ye ka ma pe ni yi ni baba nepa e je ka wa so fun yin mo soro kale kan yi pe ta ba de be in 100 days yi wa ina electricity ni Kwara state yi wa yi yo yato totale
0: time for west
1: so ya
0: pẹna ọmọ ipinle Kwara e mo gbagbe pe to ta nse je ona bayo la pe
1: ona bayo ni
0: eh awon eyan mo kọle o si record re le bayo loko kejeji pe eh honorable ajawu sulaiman aye nsiru e so pe bi egbe oselu pdp ba gbajoba
1: be ni
0: pe laarin 100 ojo
1: be ni
0: l'office
1: be ni
0: no ba yo duore ni ipinle Kwara
1: seri e je ki so kini kan ni ya ti doctor Bukola Saraki first time one in office won lo si ilu kan ilu wa ni marafa pepele ninu inu igbo to jina yin won wa se solar fun won won ka fuwo pe eje ka fe le experiment pe bo la se se bo la bi se ton ka lu ku o ti mo pe solar nbo wa awon alundo ni olohun solar ta wi wo ni gbogbo ilu lo papata ni side ilu ibe ni farm idi agbon farm wa 24/7 gbogbo nkan ti an lu awon so pe awon o si e need yi pe awon need na nepa ma nbe injira bola kale kawi wa ni ni state wa yi awon community awon iluwo kan to je pe solar inu o ma fi power awon o wa loto awon yi to je pe ina ti government ni joba ni yo ma lu o wa loto gbogbo eto eleyi ti wa nle papata ta ba so baun ko to a di pa de be ile ni yi tin se tawe eyan ba pe tan ba pe wole gbogbo oro ta so yi boya ro ni boyo to ni e ri nbe ijoba wa e se ijoba eni ti o ni la ka yi pe abi han gan ara fo so ya fun le ni o e si ko de ti o ni kale 100 days in office wa ni in office e ri pe Kwara yato bo security ni o en na gbogbo awon social amenity e ri pe gbogbo o yato
0: ora e ja wa wo bayi oro baba nepa e ti salaye ohun to bi oko baba nepa ti won pe omoye legbe oselu yin onimero sulaiman bola kale kawo sugbon e waja wo bayi awon eyan sorisirisi se mo pe be eyan ba da oro le iwoye awon eyan lori oro a ma pin sigba koda o le ju igba lo bi won ti ri lokokan ejeje e waja wo nje eleyi ni se pelu akosile ta le mo si public service record oludije yin se yen gan lawon ara ilu wo ti won fi ponpo pe won ni baba nepa ni abi o tun ni nkan mi to go sabe oko yi eje fun honorable Abdul Kadir Isa laye lati down si
2: ko se tan bigbe yin do bi do lati awa ko awo se duko in ti lo ba nfe da ba lu fe wallahi ta like wallahi ta like
1: jina kale ka ilu
2: nta so ni o oga ma so pe gbogbo en ta gomina yi o gbogbo yi e ti lo ba fe ni gbogbo yi lu nfe right but ta ni lu nfe ju inu yin ilu si this is en a we ni na ku gbo en a ku gbo e so ko ni se da so yi ilu lo so pe kale ka o wa gba wa won lo be doctor Bukola Saraki ta ku ba wa fun kale ka won lo be doctor Bukola Saraki leadership egbe won ta ni ko da bi e be kala yi Saki ojo be kan laye. Ah le fi saki kon pe le da kan ni pin e ko ra laye. Ojo ya ma. So with this iwa man so re fa we yan. Lotun, losi, lotun, losi. Da fi so ke gbogbo nto wa se, o si nti o lesson, e se te lo de ba won na ni sinu. Ilu fe appreciate effort re te se ka ti. Tu ba do komi. Ko na awon abi, awon APC, awon gama ko wa la ti de ba won. Oma o
0: ga te fi so be.
2: Ah. Ya wa lo si lo
0: ba. Ti polohun te lo yo lagbara.
2: O lagbara pupo. An ke ma. A ti n gbalejo won. PDP ti n gbalejo won kesi kesi.
1: Ami lo lokunu.
2: Kesi kesi. Ibe ti ma.
1: Ah ah.
2: Kesi kesi. Oga won tan jo jagun Mansur Mustafa, tan jo jagun to ge, o ti de PDP.
0: Ori Ategun la wa.
2: Bo ti gini so fun yin o.
0: Honorable Abdul Kadir Isa.
2: Bo ti ginu.
0: Ti e leri fun te so yi.
2: Ko se eri ti nbe gbogbo eri, ebi gege leri. Ti se
0: leri.
2: Ebi gege leri.
0: Eni so le.
2: Mansur Mustafa ko nu egbe won jo se won to ge ni 2019 ni won po be won si wa won la won gbogbo won la won regret pelu bi ta won lo ko awon si o ni kanko o ko la mi nbe to je se won ta je je won ti so ah o ti mi le asu to gba ticket senator ni Kwara North e bi fun for commissioner body
1: todo wa lo wa bayi
2: o ti ticket wa nisi ilu ni wa la fese so o wa po be bi lo fe ka le radio ilu ni PDP ko ni na PDP ilu ni ye ati le awon people yi won tan lu won disappoint ilu won disrespect ilu ilu lo la won fe won ma ki sa PDP o ilu ni so mo so pe egbe sise oni ba tin se losun oni ba tin se londo oni ba tin se ni state kokan ti kwa ro jo mo bi kankan bo ba nse yen ku yo to won sise ku se lo ilu o ma wo bayi ni odun fe pe to osun loku e lo ko ti tin so yi e lo fi kwa ma gbogbo ti wa ma se o ti tan ni kwara yi gbogbo to wa mo se o lo pipia o ti sa
0: oda eh a ni pe sojo opo le fa won ara le lati ba wada sin tin be nle ye je ma bo wa sodo honorable ajau sulaiman aye nsiru e eyi lasiko ta wa yi e ri bi pe baba soro ni pe eto idibo eyi ibi o ti bere na ni odo ara ilu tori awon gangan ni oludibo eyi ibi an ba si te ka si ibe na ni nkan o ti mu yesi ti o ti ro somo ki wa ni igbaradi yin gege bi e gbe oselo pdp lati ri daju pe e ba won lati le yin soro e fa oju won mara e ja mu lati ese koko eyi to re lo mi nbe to je pe ah egbe oselu pdp la won se ohun ti o mo sonu sugbe e bere lowo e pe card idibo re da elomi o ni ni gbaradi fun eto idibo ti odun 2027 bo le tin gbaradi fun eto idibo ya ti pe kini awon to se alatileyin fun egbe oselu pdp bo le tin la won loye lori ohun to ni se pelu oro an gba card idibo
1: lasiko ta wa yi a ri pe eto gbigba card idibo o continue o nlo champion ni cvr awa egbe pdp awon ilu ni gbogbo nkan ta nsi lo bayi ilu ni now ko sijo kan ta ji bayi ta ni ra mi ro pe e dahun to olorun a fe gba card egbe yin la ti fe fi dibo fun e da ko e ku wa lo si inec awon ti o wa ba wa lopo lopo ti en lo si inec ti en lo gba card jan lo register ruko mo won po ti o se ma so ta na tun a o pe ah si ba n lo se je ni to fi ja si pe egbe ti nbe nta lo lo bayi o ti su everybody te ba de gbogbo awon word wa nisin e ri pe won ka lukun se won ka lukun lo piti piti lati lo gba card ni tami yen wa nba wa egbe bayi la wa tele a ma fe dara pa mo pe yin a fe gba card leni awon ta ti gba lalejo nisi ti a fa gba card la ro nisi pe se pe die a se ti ti ile o fi to fi di time gba ta wa ne ki close ni pe se ke boya a wa si lowo ero wa tan so amura buaya to fi je pe nkan ti a ni lowo lo bayi lawon me egbe ta ni ti won ti register fun ta fi dibo fun wa ki se nkan die to ti fi wa lokan ba ni pe pelu ogo tolorun ola ya nabi a mo ni 2027 PDP lo ni joba.
0: Ora ki wa ni oro te ni fun awon lati le yin yin. Eh lati ri daju wi pe gbogbo won sugba oludije yin ti o fini si yapa enu. Eh ninu egbe oselu PDP ni pele Kwara saju eto idibo to odun 2027.
1: Imaran ti mo ni ba awon lati le yin wa ni pe won le ma to wa e ma jaja. Won le ma bu wa e ma ja aya si won. Te ba karan sun wa e je ka ma wo won. Ibi ta wa nlo o ni ja koju si. Ariwo oja o ni won o. Ejon kaluko jade ko lo gba card e teyan ba lo nje member egbe abi olojo megbe abi to lo fe pe Kwara state yi insecurity yi ko dopin ina never da dagudaju yi ko dopin a nse wahala lo to nse wahala lo si ti won nayan ni blala loja ni ti won nayan ka kini teyan loja fe pe ko dopin e lo gba card egbe yin ke si fi pamo teni gan ma so bi pe mu card egbe yin wa e ma mu fun to ba doju election e je gbowo wo jade patapata ka le jijagbara kokan wo bale awon jiyan gbe lotun won jiyan gbe losi pelu ogbo olorun ti egbe pdp ba ti debe ko le 200 days e de pe ogbo pale mo patapata ta ni burun kankan mo to kon kalu ko fi bale oda bi ene to ni yawo nle to bimo to wa di lolu ti kini kan wa de ti o wa le da bobo family re to ni ko na ni egbe ijoba ti a wa nbe lo lo bayi gbogbo wa ati wo one chance bayi ko lohun sanu akogba adua wa ni eni ti o ko wa yo egbe pdp ni to ba ti gba card lo se inec office lo gba card re loni ibi ti ba ti gba card ko kalu ko lo gba card o si fi nka de pa mo ko fi di ojo ta fi di bi
0: oda e ri pe eyan ra le gege bi o ko ti a pe eto yi ona bayo e ri pe ko soro ko ba kun pe ko be ti re ki se pe a soro alfasa senikeni abi se atako enikeni boro ti ri na lawon alejo wa ni won so lokokan ejeje oro ken yara le lati ba wa da si e lanfani la yeto yi

0: Alabule.
1: En dawo.
0: Dodo yin na nu.
1: O tun ti ri o.
0: E ri mi.
1: Be ni.
0: Emi o mo pe ri mi.
1: Ah mo ri o pe loju.
0: O da in kankan na tun re o.
1: Mo fe mo.
0: Mo fe kayin na tun mo lale oni.
1: Oja mi si.
0: Lori eto hun. Ta pe ni arande kun.
1: Be ni.
0: Almanac ni nse. Almanac ta wi calendar ni o.
1: O se o.
0: Almanac ta wi yi. Eni kan be ta le gbagbe o na.
1: Yawo.
0: E pe ki lo ko re ni.
1: Ki lo ko e.
0: O da eni ti mo so ri yi. Benjamin Baneki ninje Benjamin Baneki eni ta pe ni Benjamin Baneka yi ni odun 1791 o sawari awajade almanac ti ogbebode ngba na
1: o
0: Benjamin to si je pe o je tewo gba na jake jadu aye ngba na Benjamin Baneka
1: o se hun
0: ki baba
1: Benjamin Wamika
0: Yomika
1: oda ya da fun mo yi
0: baba o oda e ti mo lale
1: Eko rire ara jan arande kun

0: Rangers.
1: Mo
0: tun dodo ti e na nu.
1: Beeni.
0: Lori eto futale eto ni o. O da nkan kan tun re o.
1: O ya fe mo.
0: Ta npe ni auto cut off switch.
1: Eh
0: eh. Auto cut off switch.
1: E o.
0: Kini ta wu yi?
1: O
0: eni kan be.
1: A fe mo.
0: O na duru bi te mi ni.
1: Eh eh.
0: Grandfield Woods ni Woods ni nje.
1: Oruko re nu.
0: Grandfield Woods.
1: E o.
0: Eni ta wu yi? Ojo kini osu kini.
1: Odun wo ni?
0: Odun 1839.
1: To.
0: Lo sawari awajade kini yi to se bode.
1: Uh-uh.
0: O ti wa mo na ni.
1: Beni.

0: tun de pada nu kenikeni
1: e ma kaabo
0: o ma tun dodo ti e na ni abe hun
1: o ti ri yin ba
0: o o in kankan tun re ti mo fe ko ma o
1: mo fe mo
0: automatic gear shift ni won pe automatic gear shift ele ti mo wuye e o bo lati se
1: mo fe mo
0: o fe mo o do eni kan be ta le gbagbe pa to na ko eni ti mo wuye Richard Spike ni je Richard Spike eni ti mo npe ni Richard Spike yi ojo keje din ni ogban ninu osu keji odun 1932 na lo sawari awa jade kini yi eleyi to si se bode ngba na o se won kuse o da o na lo de ti ma to ba ma tele hun ni

0: dada ni abe bi mo se ma kini opo lale oni lori eto na ni o o o ani lale oni keni keni bi mo se ba kini yin bo o na tun re ni abe hun o baby buggy ni won pe leyi baby buggy ta wu yi o lati sawari awa jade re eni kan be ta le gbagbe party e na o WH Richardson nje WH Richardson eni ta wu yi lojo kejidilogun ninu osu wo
1: nigba
0: na lohun o da ojo kejidilogun osu kefa mo ni lodun 1899 ni o ojo kejidilogun osu kefa odun 1899 na lo sawari awa jade baby buggy ti lo se bodi nigba na
1: o ku je
0: o na je o da o ti mo ni rorun na lo lori to futa le to ni aranda o
1: aranda e kun

0: Enda o
1: ma
0: wa pelu e o
1: be
0: ni
1: kankan lele yi o
0: ma fe mo
1: pe kilo ko re
0: kilo ko e
1: bicycle frame ni o bicycle frame ta wi yi bo lati sawari awajade re
0: a fe mo
1: latara eyan dudu bi temi ti yin o
0: be ni
1: o da bicycle frame ta wi yi eni kan be al L R Johnson nje L R Johnson ta wi yi lojo kewa ninu osu kewa odun 1899 lo sawari re o
0: onaje
1: lojo kewa osu kewa odun 1899
0: alope o
1: sawari ta mo si bicycle frame
0: o ti hun
1: L R Johnson
0: iba
1: o na leti ma lale oni
0: e ku rire

0: Fingers.
1: Ọkùnrin lo nkesi.
0: Mo tun dodo ti e pada nanu.
1: Ni
0: abẹ hun o. Ikeka tun re ti mo fe ko mo lale oni o.
1: Oya mo ti se tan.
0: Biscuit cutter ni je. Biscuit cutter ti mo wuyi.
1: Bo
0: lati sawari awa jade ti e na.
1: Mo gbagba ye fe mo.
0: Ta won eyan dudu bi temi ti e.
1: Oda
0: eni kan be.
1: A fe mo.
0: AP Asborn ni je. AP Asborn.
1: Eni
0: ta wuyi logbon ojo ninu osu kokanla.
1: Odun
0: 1875 lo sawari re o.
1: Ogbon
0: ojo osu kokan lodun 1875. O ma ni eni ta pe ni AP Asborn. Lo sawari awa jade biscuit cutter lo se bode o.
1: O
0: ba wa mo tele. O ti mo ni rorun lale oni nanu. Aranda o.
1: Aranda ekun.
0: Oda na ko ba wa ki lakijo.
1: E
0: ja bomi lakini ohun.
1: O da ba
0: ni abehun.
1: O da ba ohun.

0: ni Olorun na ni o ma je ni gbogbo igba ninu aye wa
1: be ni o
0: o baba o
1: in down
0: o ba labule o
1: in down
0: kaka ture o
1: ma fe mo
0: cellular phone mo ni yen phone ga si mi le ti alagbe lowo ni o cellular phone ta wo yi bo lati sele ina bode
1: ma fe mo
0: o towo eyan to na dudu o na se ti e bode
1: e
0: ki lo ko re ni
1: ki lo ko e
0: Henry T Samson in je Henry T Samson ki mo pe
1: e mo
0: e
1: ba
0: mo
1: ya ye mo re Eba agbalode agbade ni
0: Oda na Henry T Samson o sawari awajade cellular phone ti e o se bodi e pe nigbawo lo se
1: nigbawo ni e
0: Oda ojo kefa ninu osu keje odun 1971 mo ni
1: ope
0: ojo kefa osu keje odun 1971
1: ona je
0: o sawari awajade ti e bodi
1: o seun o seun
0: n to wa se la nwuyi
1: be ni
0: eh ta fi ran ti re o
1: be ni
0: o tun gbo wale na
1: se
0: dada o

0: kana lugbenga
1: okunrin lo nke si o
0: dodo ti enu
1: omi ata o se fi boju
0: ah
1: olu e kan jangban nu mo ngbo
0: cutting rod support ni nje o cutting rod support
1: eh o
0: eh kineta awoyi
1: to
0: bo lati se
1: a fe mo
0: William S Grant ni nje
1: Benny.
0: William S Grant
1: eh o
0: deni yin je o
1: mo ti di be
0: cutting rod support
1: o seun
0: lojo kerin osu kejo odun 1896 ni
1: wallahi ope
0: ojo kerin osu kejo odun 1896
1: ona jin
0: William S Grant
1: Benny.
0: Cutting rod support o se yi
1: o se
0: o sin wulo do ni o
1: o se un
0: o gbiyanju
1: Benny.
0: To se na lawo yi
1: kini wo na o se ta mo fi royin wo na eyin na ja se daada nkan to Olorun se e ma ja baje aranda o
0: aranda ekun

0: mistake.
1: No,
0: mistake.
1: No, be mistake. You.
0: Oda na lagba be kenny kenny come today
1: mori
0: kakari o dot knock ninja dot knock ni yi mo wa lenu ona to ba ti kokoro bo to fi si wole si jade dot knock ta wi ene kan be o o dosi ninja o dosi ene ta wi lojo kewa osu kejila 1878 ojo kewa osu kejila 1878 ni o dosi yi lo sawari awaya de dot knock o se bode
1: o nigba
0: na
1: lohun o gbiyanju
0: o se gbiyanju o na lo de ti mo ni rorun yi
1: bene mo ti mo
0: reto lale oni
1: bene.

0: abẹ ase n ba bo lori eto gbenga lugbenga
1: e okun
0: dodo re o
1: nkan
0: to lele dust pan nje dust pan dust pan ta wo yi bo lati se bo de
1: lara
0: won to dudu bi temi ti
1: e
0: ni
1: Lawrence
0: P Ray nje Lawrence P Ray o se kini lojo keta osu kejo
1: odun wo ni
0: odun 1897 ni 1897
1: ona
0: lojo keta osu kejo re Lawrence P Ray bi mo se wi
1: o se
0: dust pan o se bo de
1: o se o gbin
0: o na gbiyanju
1: o gbiyanju ti e
0: ni to na se la wo yo
1: be ni
0: aki ade omade wa na
1: iyan
0: wa ni kon panu wa
1: ebo onu wa
0: be ni ade yin ka ade fila
1: opo
0: yawo in ebrayo
1: lagbara lo lo
0: ko ilo fa o gbalejo wa
1: o yo gbalejo
0: odun kini osu kejo odun ta wa yi
1: odun
0: ta wa gba wole la ti mo
1: olohun so wa
0: wole la ti mo
1: olohun so wa
0: olohun so wa
1: be ni
0: ojo lojo na lohun
1: baba labule la tele lo
0: baba ni o sa ju lagbo lohun
1: olohun ba se
0: gbogbo na ni olohun ba se o
1: ami o ami
0: olohun
1: ami olohun
0: o o baba o lugbenga
1: arada
0: to kenikeni
1: e
0: ti gbon kankan
1: awon na mo be
0: aranda o
1: aranda ekun

0: da won tun de pada na nu je bi se mi keni keni mo ma to dodo te na ni abe nu o da na nkan kan tun re o egg beaters ni won pe o egg beater ta wi kini yi o ma fi npo eyin ni to ba fu eyin to ba de awon bi tan tin se ki se anse eyin meje eyo kan meta ko o ni awon to je pe won fi sise se eyin adie eh to fi npo se eyin mi wa leyin adie ni eyin oja beyin ojola abeyin ororo
1: abeyawo
0: abeyawo oda eyin leyin je o oda na eyin ta wi egg beater o lati se eni kan be Willie Johnson ni je Willie Johnson ta wi yi ojo karun ninu osu keji odun 1884 ni ojo karun osu keji odun 1884 ni Willie Johnson se egg beater o se ibo ni gba na o se ni nibo adupe tori pe in to se na la ro yi o si wulo gbogbo me da adare won o lori to na la wa ta pe ni aranda o
1: aranda

0: baba alabule o
1: en dawun
0: mo ma to dodo yin
1: mo ma to ri o
0: e gbodo ri mi
1: o
0: wa tun fi nkan kan yin ba ti sawari re ni
1: o fi an mi
0: opolopo awon kan ta nlo ninu ile won yi opolopo awon eyun
1: ma
0: pa won kan na lo se
1: bo won ma won ma
0: yo wo nkan mi yo wo pe ah yo ni se nkan na lo se kini yi
1: be ni
0: sawon kan na lo se yin sawon na lo se tohun won ni mo pe enikan na lolohun ko si ninu
1: enikan ni
0: o ni ogbon ima ti oye
1: be ni
0: elomi o gbagbadu mo lowo yo wa ko so yo wo titi
1: yo wo
0: enikana lo si se kini yi o lo ti se ona wo lo gba se o da iru awa baya agboro gbagbe won
1: a ni gbagbe o
0: to yi gan to fi nwaye nu
1: be ni
0: ka mo se ranti awon akone ti won ti lo atawon to wa laye
1: be ni
0: won sawari awa jade an polopo awon kan ta lo won yi o o
1: be ni
0: ala bule o
1: in down
0: ara run kan be electric lamp bulb nbe nbe
1: o
0: electric lamp bulb
1: o pe ah electric kili fili fly
2: igba ti o ti so nje nbe baba
1: mo pe ki ma pe mo o ti ne ma pe o ti won ni pe mo won ni pe
0: ora baba electric lamp bulb eh ni kan be to na dudu bi temi ti yin
1: o so ka gbo
0: lewis latima ni nje lewis latima ki mo pe
1: lewis latima ibo mo to fi so un ko ba ni ya won ara le
2: baba bi bona
1: o se o ya da mo
0: abi ke fe gba pe oda na lewis latima ti mo wi yi ojo kokan le logun osu keto odun 1882 mo ni
1: onaje
0: ojo kokan le logun osu keto odun 1882
1: alope
0: lewis latima ti mo wi yi lo se awari ati awajade electric lamp bulb ti e lo se
1: o se o se
0: o se onaje
1: oje
0: adupe o
1: yin
0: to se na la wi yi o
1: be ni
0: won to n gbo wa kini won o se
1: baba ti si
0: dada
1: ma sa bo si ma

0: alugbenga
1: ọkunrin lo nke
0: se je pa won engineer pe a ma rele
1: wa won se gisi wa
0: won ta se to
1: be ni won tin fowo roka
0: abe de go your house
1: won tin so be
0: awon na mura le wa
1: je je a fi bi ile fun yin
0: super kan elevator ni je elevator ta wu yi o da eja mo lo fun tale eto
1: lo to
2: e mo ba wa de bi
0: elevator na la se
1: o na ni
0: ta
1: ma mu yun lo le na ni
0: elevator loju ona elevator loju ona
1: be ni
0: e da ko eja mo lo fun tale eto
1: o se da ka gbalagba ojo ko pupo
0: ile ya o
3: kuto ta pe ni ara nda ekun ke ba mle luruko temi o sin le ba mi o ma nu je ko ti se jama jo un iri ato la fi pade ara nda o ara nda ekun
1: o loke fun ta le teni na nu o pe pataki lowo olorun ba mi oke to mu abe layo to mu apare laya ta la fa gbogbo eyan olufa papata la ki pe pe ti gbo wa lagbara lowo olorun ba mi oke iku ni pa yin iku si ni pa wa na titi ojo mejo ta mo fi ayo idunu orire pade pada lori eto oluwa gbe mi ga o ma kin pelu mi loruko titi mi agun ta so lo ekun oko yawo re le pa by stash orobo by for service center ya fefe oro akin o ma kin mo ndagbe lori to wi pe amala to luwa bumi ro kale yo gbudo tutu oluwa gbe mi ga ile yanu e ba mi so fun gbugbu awon tan ba bere mi eni mo ti lo bi giga mo gbe body mi o dabo
4: to emi baba labule yin a dide mo gbagbe ide o ma si koki o to mo ma we won ko tori na a pari tin ge punk ya bere mo se verse temi na so mo yin pe o ma dijo mejo inu balu le mi wa o dijo mejo o dabo
0: to e ma lo balu o dabo awon e ma lo fe o jasiko julawa o da le mi a pe ko de ko lo ni yusufa bo su ko wa ti ran maju ko ni ye kankan ma da ti to si ola tin re waju ogun ni yopa ibiti le beje alaka fe yin re ijalugun international presenter o ma lare o tin fa bola mu kon yan ga oku papapa fire na kada kan gbare lo kan kan ti to se bo ta ma padu bo eyin olulufe wa pata akiyin o titi ose tin bo 806289 1134 806289 1134 o da ro.

0: fun pataki ni ilera je funi arun to taku tolohun oni bi re so fun bayi wipe ki se le re ile ise miracle arts international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo to fin so mara ye lo re ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofinra aisan wo lo se wo to ti ro pe o so na abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ka ro o ma yun ni aile se orin ati nkan alejo omo obirin tin se segesege ti o mu kini obi o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo lo re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule soko kiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 le kan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loba
1: e ka bo si ori eto ilera re se pataki
0: ilati ile ise miracle apps international mr guarantee
1: e pe mi sori number mi 07036508206 le kan si 07036508206 gbogbo n tolorun da daada mo ni olorun da ewe atebo fun ilera o ma araye koda olorun ti seda iwosan siwaju aisan o si fi imo re ma awon ayan fe ti e lati fi se iwosan fun o ma araye ko se san ti ko gbogun ayafi ti iwo ko ba ti ri eniyan gbogi to kaju e lati si ailera ara ti e mo wa so iretinu iwosan to to wa bi tatijo pelu otito inu alafia yo si je ti e
0: ni ile ise miracle apps international mr guarantee
1: awa ki se awogba arun arun ti a ko latara ibalopo ibi egbe ile iwosan tabi ile igbonse la wa ntoju ni ile ise ti wa oruko yo wu tan ba pe fun nigbati iwo si ayewo won ba pe ni urinary tract infection tabi kan pe ni bacterial infection arun oju ara ni gbogbo awon nkan ti mo ka sile yi
0: pe mi miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto
2: mo wa ni ga kanbi ni ilu ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kanbi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni ga kanbi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbemi so ya ba ni so yi
1: 07036508206 le ko si 07036508206 apere wo ni wo ma ri to ba ni arun oju ara urinary tract infection wahala ti seyo pelu tita riro ati opolopo inira lati seyo ni gbogbo igba ito re yo ma wa sere sere eyo re yo ma scatter bi na weather kuro kuro loju ara ati gbogbo ara eyo re yo ma yellow eyin ro ara riro oru lati nuwa internal heat latari aile se eyo daada elele fa arun ti a mo si arun iseto ti o si nira lati seyo fun rara re toju ara re elelewu
0: pe mi miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto sori number mi 07036508206 le ko si 07036508206 ma so pe mo ti nawo mo ti gbianju kaakiri mi o ri ayipada kan si mi
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa ni ga kan bi ni ilu ilorin
1: awon apere wo ni iwo yo ma ri to ba ni arun iseto inira lati si eyo pelu tita riro ki eyo to jade leyin opolopo asiko sibe sere sere ni o mo jade ki eyo to duro wahala nla ni elomi o mo se eyo sara bi o ba tete debi ti o ti lo seyo ti o ba tete toju arun iseto o le si akoba lati seyo funra re tabi ko mo to sara koda o ti so opolopo omokunrin di akurete lodo aya won nile se wa leyin opolopo iwadi ati se aridaju ogun fun arun iseto to daju tori ijo ti a ba bi ewure ojo yen na ni ewure ma rin ojo to ba bere si ni lo ogun ti wa ojo na lo ma bere si ni ri ayipada lagbara olohun a o si ayewo lekun rere ati iwadi finifini ko to di pe a fun oni ogun iwo yo si dupe fun olohun gege bi awon to ti wa ti won tin dupe kan si mi emi baba
0: miracle apps international mr guarantee
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
1: tabi ko pe mi sori number mi 0703650 8206 lekan si 0703650 8206 ilera loogun oro Olorun oba lo ba iwosan yo wo san lagbara Olorun
3: e ku kale ibigibi te ba te ba tin gbo mi dide akoko yi aisan ti o gbogun ko ni seni ko kan wa o ouko mi ni baba garanti mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe so ye o ba ni so yi 0706 66 79 97 93 ijo mo wi pe aisan to nde la mo le je afowoba aini akiesi lati ara ijekuje Imoku mo lilu ara re ni lokulo ati aise aiwa re lore kore nje o fe gbe igbesi aye lalafia ni wo ton gbo mi di akoko yi eya ra se pataki ta ba toju re alafia yo je ti e lati ori dse re sugbon ti o ba toju e yara yi inira nla ni yo de ba gugba re ti alafia re si le di fiafia olohun de wi ategbo fu iwosan o si fi mo awon to mo lilo re pelu olohun mo fi san wa de wa mole Tori isani o komulewo toju sara re ni ile ise baba ganti awa ki ise awo gba awon aisan isan ara la wa ntoju lodo tia tori laisi isara to peye a o le se onkohun tori isan lo ngbe eje lati okan lo si gbogbo wa be lo nda eje pada si okan wa
1: pe mi miracle apps international mr garanti olotu iseto
3: mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe so ye o ba ni so yi
1: 0703650 8206 lekan si 0703650 8206
3: ti kude o je ba de ba isan are wahala nla ni yo de ba gbogbo are fun apere ese yo ku tai tai bi pajapaja atelese yo ma dun e ese yo wuwo lati gbe bata yo ma jabolese re ati le gbe owo soke inira ni yo je ati mu kan lowo tabi ko iwe inira ni yo je ikan yo ma jabo lowo re owo gbigbon ese gbigbon ara tita ohun owo ohun ese owuku ohun ibaradi eyin ejika orikeka re yo ma we ati duwo peremu kan ile tabi kiun inira nla ni yo je ti o ba joko fun igba pipe ati dide yo di wahala elomi e ko le rin lai lo popa maso are di arugbo ojiji ti o ba ti si akiyesi kudie kudie lagba are kasi minister
2: ga kan bi ni ilu Ilorin so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: tabi ko pe number yi 0706 66 79 97 93 ti wahala ba de ba isan to ngbe eje lo si okan o le fa ki ifunpa re ma lo soke ni gbogbo igba ori fifo aya didun airorun sun dede aile mi daada ti o ba tete toju ifunpa giga o le fa ki owo kan ese kan o da ise sile tabi ki enu wo segbe kan pelu aile sowo daada
1: pe mi miracle apps international mr garanti olotu iseto
3: mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe so ye o ba ni so yi
1: 0703650 8206 lekan si 0703650 8206
3: ti suga ba po ninu ege o le da wahala sinu san re eleyi yo nira fun isan lati gbe ege kaakiri ara oniton yo ma se eyo bi e ma ahun ki ile to mo ti era yo si ma pe bo eyo re yo ma gbe ohun gbe yo ma gbe ebi o si ma pa lore kore koda egbo ara re ko ni tete jina lasiko tori isa re ti da se sile ti isa to lo si ile si omokunrin ba da se sile o le so okunrin di sekansun tabi ki o gba agbara omokunrin patapata sibe o ti lo ogun ale lori si si sugba ko sise toju isa re koda ti isa to lo si bi irina re ba da se sile o le si akoba fun irina re ti o ba ri kude kude lagun are ma bora are pa
1: Pay me Miracle Apps International, Mr. Guarantee. Olo tu iseto.
3: Mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin. Gbogbo ibi kibi to ba ti gbera, sa ti so pe ga kan bi lo nlo. So kale ni lepo NNPC ni ga kan bi. Ni siwaju die, yana to ma koko kan lo nlo si Church Dominion. Wa ri petesi kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa.
3: Ami ko gbe mi so ye o ba ni so yi
1: 070-36-50-82 06 lẹ́ẹ̀kan sí 070-36-50-82-06.
3: Torí àìsàn nípa mímọ́ra kí n pẹ́ pariwo mi síta kí n tú ẹ sílẹ̀ lórúkọ ọ̀hún níléeṣẹ́ bàbá gan-an tí a ó ṣe àyẹ̀wò fínfínní pẹ̀lú irinṣẹ́ ìgbàlódé láti mọ kókó nǹkan tó ń dẹ̀ láàmú lágọ̀ọ́ ara ìwọ tí o ní arúgbó nílé àsìkò òjò tí a wà yìí ni àwọ̀ káàrọ̀ ọmọlé egun máa ń dà wọ́n láàmú torí àwọn iṣan ni àìsàn jẹ́ àlejò ara àrùn kì í ṣe ilé ara tọ́jú iṣan rẹ tí iṣan rẹ bá wà ní àlàáfíà yóò nira fún àìsàn láti dì ọmọlẹ̀ torí iṣan ni òkúnléwó tọ́jú iṣan rẹ fún ìtọ́jú iṣan ara bàbága tí wà ní.
2: Ga Kanbi ní ìlú Ìlọrin sọkalẹ̀ nílé epo NNPC ní Ga Kanbi ní síwájú díẹ̀ ìyànà tó máa kọ́kọ́ kàn ló ń lọ sí Church Dominion wà á rí pẹ̀tẹ́ẹ̀sì kan tó dojú kọ mọ́ṣáláṣí ibẹ̀ ní ọ́fíìsì wa wà.
3: Ẹ pé ọ̀bánga tí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 770-66-79-97-93 a ò ní fi àìsàn lògbà ó bàbá gan-an ti láàmì ẹ̀.

ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku to lohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo to fin so mara ye lore ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofin ra isan won lo se won to ti ro pe o sona abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ara o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omo obirin tin se segesege jo mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa si le ise miracle aba international mr guarantee o le je mo ran lasan lo nilo o re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule soko kiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofin ra e ma pe sori number yi 07066799793 lekan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loga.